0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners na tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize.
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mart,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Tierra de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra de Balon Travel and Tours in Tierra de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
4: Radyo Uragun.
6: I am what I am.
7: Basta Bicolano, Uragon!
8: Basta Bicolano, Uragon!
7: Basta Bicolano, Uragon!

Dapatin wag ka na muna magkukrudo ngayon, ha? Antayin mo na ang araw ng Tuesday, June 16. Dahil sa bababa na ho ng around 4 pesos pa, magkakaroon ng matinding price rollback. By Tuesday, June 16, 4 pesos ang ibababa ng kada litro ng diesel o krudo. Pero medyo okay lang naman. E piso ho ang idadagdag naman doon sa mga nagagasolina. Ngayon pa lang mag-gasolina na, kapatid. Pero sa mga gaya ko nagkukrudo, okay lang yan. Hanggang pabuting ko pa hanggang araw ho ng Tuesday. Simula alas 6 ng umaga, June 16, magbababaan na naman yung presyuhan ng krudo bawat litro, ha. Sa lahat po ng mga gasolinahan dito ho naman sa mamandang Albay, Legazpi, sa buong lalawigan actually, at sa buong Pilipinas. Yan ang kautusan ho naman ng Department of Energy. Ay, salamat naman, Lord, kahit papaano, makakahinga ako ng maluwag. Ay, siya nga pala, kapatid, ha. Just in case hindi mo pa alam, tomorrow, June 15, graduation day ho. Graduation day ng mga taga Bicol University, ng ilang colleges, especially mga taga Bicol University College of Science, Education, Engineering, College of Law ata kasama eh. At saka dyan sa may bandang, Nursing, yeah, College of Nursing. Bukas yan, marami, asigurado ako, matindi ang traffic na ma-experience ho natin dahil kasabayan ho ng BU sa graduation day bukas ay ang Bicol College. Sabay ho sila. Kaya asahan ho natin ang matinding traffic by tomorrow. Kaya ngayon pa lang sabihin ko na sa inyo, mag-rerouting na kayo, magplano na ho kayo na mga pwedeng dadaanan ho ninyo.

The King of Pinoy Ballads. That's Basil Valdez. Sa kanyang ngayon at kailanman, sana nga ay ikaw na. Sakto hong 36 minutes after 8 in the morning. That's 24 ticks away before 9 o'clock. How are you doing, Valerie? You got Rod Paris. Or Rod Rabbit pala, sorry na. Ano nga ba sinasabi ko yun? Sa sobrang kaartihan ko pag nagsasalita ako. Namamalina. Okay, siya nga pala. Magandang morning po sa mga nakatabay sa atin dyan ngayon. Nasa Daraga Public Market, especially po sa Lasibal and Napa Store. Maraming salamat talaga. Yabi pa sa mga taga Maruroy dyan ngayon sa kumakain ho sa kantin. Ani Nanay Lidia Astillero, sa Gulondrina Family, kay Nanay Sarian, kay Nanay Lidia, of course, kay Manong Ross and Papa Jason. Maganda umaga po sa inyo. Sa mga para papadyak at lahat ng mga tricycle drivers, customers, ani Nanay Lidia. Nay Lid, maganda umaga sa inyo ha. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa Radyo Oragon 90.7 FM.

0: Sabigurado, Dragon!
1: Tuhod! Siko! Baywa!
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan.
2: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
1: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method
2: na maaaring makatulong protektahan
1: ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move.
2: Uminom ng artrisin araw-araw.
3: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga
4: na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo!
4: Tama ang narinig ninyo.
5: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At a grand prize,
4: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: Pero teka, hindi lang yan.
4: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo lang inyong pagsali.
5: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya,
5: todo ang papremyo.
4: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga't Kalusugan.
5: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
4: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: Reminiscing the good old days.
7: I saw the light on the night that I passed by her window.
6: With all your favorite golden era stars.
8: You're just too good to
6: all playing right now, right here on Uragon Sunday Special.

0: kapot.
1: Ay,
0: anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
3: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
3: tutok lang
4: sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan
4: at sa Mark Cafe official Facebook page.
3: J-Mar,
4: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
0: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
5: 90.7 FM.
0: Radio Urang.

0: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragol Legazpi. Sakto na ho ngayong 11 minuto makalipas ang ikasampu ng umaga. Ikasampu, ikasyam pa lang.
1: Good morning!
0: It's 9:11 right now. Sensyon na kapatid. Talagang napaghahalata. Gutom na naman ako. Di ba kasi nakapag-agahan? Puro lang kape. Ay, siya nga pala, magandang morning po doon sa mga tututog lang, doon sa mga kagigising lang. Sabagay, Sunday naman ngayon eh. Ay, by the way, ingat lang kapatid ha. Because ulitin ko lang, sabi ho ng pag-asa DOST, ang ating heat index sa araw na ito ay pumapalo ho ng 35 degrees Celsius up to 41 degrees Celsius. Ganong katindi ha. Oo, talagang malinsangan, mainit ho ang ating bumaghapon ngayon. Sabi ng DOST, and as much as possible, you stay away from the direct heat of the sun mula alas 9 ho ng umaga hanggang mamaya mga bandang alas 4 ha. Dahil nga sa matinding init ng sikat ng araw, marami ang nagkakasakit. Puso ngayon ng ubo, sipon, lagnat at saka trangkaso. Kaya ingat-ingat lang kapatid, especially dun sa mga medyo may edad na rin. Kaya kapatid, Inom ng tubig. And as much as possible, drink a lot of water, keep yourself hydrated, and make sure na may enough kang pahinga.

0: Sabigurado Turagon.
1: Pakita ka ba po ng inyong mga orasan? Saktong alas 9:20 ng umaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Sama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
0: Mas sabigurado, turagon.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Rick Double I 90.7 Radio Rago ang lagas with the sound of Rachel Alejandro. Ang nag-iisang anak na babae, tama? O ni Papa Haji. Rachel Alejandro sa kanyang nakakapagtataka. Dati kasabayan ko to doon sa That's Entertainment. Kami yung magkakasama doon sa Sunday Group. Wait lang, meron bang Sunday Group? Ay, sayang, oo. Kung pinatulang ko na sana yung offer sa akin ni Herman Moreno ng mga panahon, eh malamang wala sa listahan ng mga paborito niyong artista si Piolo Pascual. At 36 minutes down, 9 already. Kasama niyo pa rin si Papa Rod. Again, magandang morning po sa ating mga Repahoms, mga GP drivers on the road. Biyahing Daragali Gaspi, thanks a lot for sharing your Sabay Min Sunday morning with us. Here's Manilyn Reynes.

0: Sa Bicolano, Oragon!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing

0: butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Hi, Kim. Kung natin po, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
2: dugo.
1: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
2: Wala na yung
1: bukol.
2: Tapos yung kate.
1: Kumpo.
2: So ano nakatulong sa'yo? Yung Nins Cafe?
1: Po, at saka Nins
2: Cafe. Yan lang ang iniinom mo.
3: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Nins Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Tiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: The stars of the 80s, 90s, and the new

listening to 90.7 Radio Ulagun.

0: Yeah, big double line 90.7 Radio Ragon Legazpi. Pakitama po lang yung mga orasan. Natitirang 7 minutes before 10 o'clock in the morning.
1: Good morning!
0: Bilis na oras, ano ha? Agad-agad maganda morning po doon sa mga katututuglaan, doon sa mga nagkahanda na kanilang lunch. Buti pa kayo. Ako hanggang ngayon, hindi pa rin nagbe-breakfast. O, kasi nasa diet ako, I mean, nasa pagda-diet talaga ako ngayon. Napansin ko kasi mukhang every time I get to look at it, I feel so sad. Ay, saka pala, magandang morning po sa mga naadyan ngayon. Nakikikain daw ha, sa bahay ni na Ate Arlene Lastimoso. Parang si Jolas lang, ano? Ate Arlene Lastimoso. Magandumaga po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikipagsabay sa aming umagang ito. Bangat taga Bureau of Internal Revenue, especially kay Ma'am Risa Brimon Luna. Ate Riz, magandang umaga po sa inyo, ha? Ito yung mga talagang suki natin for morning. Riz, magandang umaga po sa inyo, ha?

0: Sarigurado o ragol?
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pagkatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Mga kasangga! Handang-handa na ba kayo? Dahil eto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tamang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangkad Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LG Youth Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-8761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Killing Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radio Urag.

the biggest number one song of 1988. That's Rick Astley, Together Forever. Naalala nyo ba yung mga kantang yan? Yung tipong napapasayaw ka kahit hindi ka pa kumakain. Ay, magandang tanghali po doon sa mga nananghalian, ha? Doon sa mga naghahanda pa lang, buti ba kayo? At saka yung mga naadya ngayon kumakain po sa kakainan sa kantin. Ha, ni Nanay Lidia Astillero. Naylid, baka sakali, ha? Madaan lang kita at makatanggap uli ako ng tinutungan. Baka lang naman, ikaw naman eh. Sayang naman kasi yan eh. Pang lamang dyan din niya. This is Williams for you. Let's hear it for the boys.

0: nakakot? Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon?
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake.
4: Oh, no.
3: Atulog. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
4: Yes.
3: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after one month?
4: Ano po, 30 over 80.
3: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
4: Yes.
5: Ang main Sumula Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main Sumula Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang main Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

0: the music of Billy Ocean. One of my personal favorites, Back in Time, You Are My Everything. Going out to the guys and gals listening right now at Big's Diner Daraga, especially kay Ma'am She and Sir June. Maraming salamat po sa pakikipagsabay sa aming umagang ito. Also making a big bow away right over at Lagrimas Karinderia, dyan po naman sa Barangay Dita. Nakaantabay po sa atin ngayon ang kapamilya ni Nanay Lorna Lagrimas, sa Almeida, kay Manong George, of course kay Jenny and sa family Salcedo, Perez, Dino, Intia, Boras ng Barangay Dita. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikipagsabay sa aming umagang ito. Also sa family Dones, sa D and Juneda family at Vincula. Yan po naman sa Prieto Diaz Orsogon. Thank you for listening.
1: Thank you.

0: sabigurado uragon.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tamang narinig din nyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Alam niyo ba na ang soya milk ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang soya milk ay tumutulong mapababa ang antas ng kolesterol. Nakakatulong din para maibsan ang sakit dala ng osteoporosis, pang-iwas sa pinsala sa atay dulot ng oxidative stress. Nagbibigay ng kaluwagan sa mga nakakaranas ng postmenopausal syndrome. Malaking tulong sa pagpapanatili ng presyon ng dugo sa mga pasyenteng may diabetes. Nakapagpapanatili ng tamang antas ng estrogens sa mga babaeng menopausal. Malaking tulong din sa pagpapanatili ng tamang timbang at kilalang nakakapagpabuti ng kalusugan ng ating puso. Yan ang soya milk. Isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide.
4: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
5: This time check is

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rago Legazpi sound of Irene Cara. That's fame. Saktong 10 minutes after 10 or 11 o'clock in the morning, kasama niyo pa rin po si Papa Rod, Rod Rabbit. Eh po, napakamainit araw ho ng Sunday, June 14, 2026. And by the way, tomorrow is gonna be a big day para po doon sa mga proud parents and graduating students ng Bicol University and Bicol College. Sabay silang may pag-graduation bukas, kaya for you ha, magplano na ho ng rerouting kung kayo ay magbabiyahe bukas at kayo ay dadaan dito sa bandang Rizal Street, kahabaan ng dito sa may bandang BU Belt, ano ha, hagag dyan sa may bandang sentro ng Daraga, dahil nga po sa inasa ano, magiging matindi matindi ang trapiko simula bandang tanghali hanggang alas 6 po ng gabi. So, kasi alam ko mag-start ang graduation rites dyan sa BU ng around 4 o'clock in the afternoon hanggang mga alas 9, alas 10 po yan ang gabi. Kaya if I were you ngayon pa lang, magbaon na ng grabing pasensya. Still got me here on the radio. The name is Rod. Do the show for you till about 12 noon. I got Debbie Gibson, Electric Youth. Keep it here on the number one.

0: sa titulado o ragun.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Anong pangalan mo?
5: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, kapya puso, kukulong.
4: Pero dahil pang blood sugar mo, sabi kang doktor?
5: 160.
4: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
5: Na beses.
4: Anong makulong? Tulak?
5: Tulak.
4: Very ano?
5: Mag-auson.
4: Mag-auson. O ngayon na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog-kandaghan mo? Yaon pa?
5: Nadal na managparakulog.
6: Ang Main Sumula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Main Sumula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Main Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diperya, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
9: The stars of the 80s, 90s and the new millennium.

the music of Samantha Chavez. Lovely. Just like the way you do. Exactly 25 minutes before, or 25 minutes down, 11. I'm getting out of here. Aha. Pansamantala muna ako'y magsaside ako. Pero baka niya mayamay na konti down 12 o'clock. I mean, from 12 o'clock till 3 p.m. Pakikipagrakraka naman uli kayo kay Pinky Dinky, ang aking nag-iisang dalagang rakista. In the meantime, sige mo, lapit na. Hindi kita po yung mga labi at bisking sa inyong mga radio sets. Dahil ito ng pinaka-aabang-abang-abang-abang-abangan. Pinaka-mimiti! At ang sabi nga ni Lola, walang iba, ang Kiss! Ang Kiss! Sabay! Maraming salamat po. Again, God bless them. You have a beautiful lunchtime ahead of you.

0: mo.
1: O mag-apon ka rin nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: tubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemix.
1: Pambato lagundi, Plemix!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapanagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
4: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
5: Your most wanted OPM.

0: Sabiulado Uragon.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Big Double I 90.7 Raja Oraga Legaspi. Hi, hello, Pinky and Kiss on air. Time check, it is 12:21 in the afternoon. Ayan, mga ka-oragon. Happy lunchtime sa inyong lahat. So, ngayong linggo, sana ay nakahanap kayo ng oras para makapagpahinga at makasama ang inyong family and friends. Kaya minsan, ang pinakamagandang reward sa isang mahabang linggo ay ang simpleng pahinga. At syempre, yung masarap na pagkain at kaunting oras para sa sarili. Me time ba? Anyways, tayo'y mag-recharge today because another busy week is waiting for us tomorrow. Kaya tamang relax lang, enjoy the moment and the music. At syempre, samahan nyo kami, samahan nyo pa rin kami. Dito lang, tutok lang sa The Big Double I 90.7, Radyo Oragon Legaspi.

boses ko? Sino ang nagtarang kaan? Ikaw man? I mean, iyo, makanos. Pero, sino ang nagtarang?

0: James, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Bebe, na itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
3: Eh po, ito yung maestra mo kung ang ito.
2: Mapabaak na punta.
3: Oo, oh, tapos sabi ko, dahilan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
2: mga bukol.
3: Bukol.
2: Oo, oh, ngunya, nahiling mo siya?
3: Opo. Oh,
2: ano sabi sa imo?
3: Ang ano niya, ma'am.
2: Wala ng bukol? Oo, oh, grabe po, salamat sa imo.
4: Ang Mings Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mings Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Mings Mall Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo!

Big Double I 90.7 Raja Oragon Legazpi. What's up mga ka-Oragon? Pinky Dinky here. So ayan guys, let me give this special shoutout muna sa aking family at mga friends na nakikinig ngayon dyan sa Aeroville. So hello po kay Mama Nani, Ate Weng, Ate Joy at Ate Monique. Ayan, thank you so much po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta. Sana okay ang Sunday vibes nyo today. Stay relaxed, stay happy at samahan nyo lang kami dito sa pinakamalupit na music at kwentuhan.

0: Sarbikulado o Ragun?
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

Big Double I 90.7, Raj O'Ragan Legaspi. Hi, hello, Pinky Dink here. That was Parting Time by Rockstar. Such great music. Anyways, mga ka-radyo, narito ulit ang fuel price estimate para sa June 16. So, posible pong tumaas ang presyo ng gasolina hanggang 0.50 centavos lang naman po kada litro. Habang inaasahan naman na magkaroon ng rollback sa diesel ng 3 pesos hanggang 5 pesos kada litro at sa kerosene naman po ay 2 to 3 pesos naman po kada litro. So, magandang balita po ito, lalo na para sa mga gumagamit ng diesel sa kanilang pang-araw-araw na biyahe at hanap buhay. Pero tandaan po natin na estimate po lamang ang mga ito at maaari pa pong magbago depende sa galaw ng presyo ng langis sa world market. Kaya para sa mga latest updates at iba pang mahalagang impormasyon, samahan niyo lang kami dito lang sa inyong number one station, the Big Double I 90.7, Raja O'Ragan.

0: Sa Bicolano, Oragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil eto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Oo!
3: Tama ang narinig ninyo.
4: Extended na!
3: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At ang grand prize,
3: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: Pero teka, hindi lang yan.
3: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo lang inyong pagsali.
4: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
3: todo ang saya,
4: todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasanggad Kalusugan.
4: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
3: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: itong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh po, ito yung maestra po kung ang ito.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mula Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Tiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo!

0: Uy, pre, si Rudy ito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months kasi. Naka-schedule para sa third visit.
0: Libre lang ito, pre.
1: Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.

Big Double I 90.7 Radyo Oragol Legaspi. At bago tayo magpatuloy, special shoutout ko ulit ang aking family and friends na nakikinig ngayon dyan sa Arrowville. Hello kay Mama Nan, Ate Weng, Ate Joy, Ate Monique. Mukhang hindi niyo yata naabutan ang first shoutout ko sa inyo, kaya eto, round 2 tayo. Maraming salamat po sa inyong support at pakikinig. Sana masaya at relaxing ang inyong Sunday. Tayo'y samahan niyo lang. Lalo na ako, samahan niyo ako dito hanggang alas 3 para sa mas maraming music, kwentuhan at good vibes. Kaya tutok lang dito lang sa The Big Double I 90.7 Radyo Oragol Legaspi.

0: Sarigulado o hagun?
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: The coolest hits.
5: One day you may.
4: The most relaxing tunes.
5: Take a look inside my heart and you
4: and the songs you won't get tired of listening.
6: Sometimes a love won't let go.
4: We're playing them all right here on Uragon Sunday Rhythm.

Big Double I 90.7, Raj Oragon Legaspi. Hi, hello, Pinky Dinky here. That was Open Arms by Journey. Sakto, Journey. Patok na patok sa adlib ko ngayon. So mga karadyo, heads up lang po para sa lahat ng mga biyahero. So asahan po natin na mas mabigat na daloy ang traffic bukas, lalo na sa bahagi ng Old Albaydar at Daraga dahil sa graduation ceremonies ng mga estudyante ng BU at BC. Ayan, graduation na ng Bicol University at Bicol College. Talagang journey to sa mga graduates, diba? Gets? Kaya kung may mga lakad kayo, katulad ng pagpasok sa trabaho, school o may importanteng appointment, mas mabuting umalis ng maaga, no? Para iwas stress sa biyahe. At syempre, congratulations sa lahat ng graduates at proud families na magdiriwang ng kanilang tagumpay. Diba? Napakamalaking milestone to sa mga graduates. So habang sabay-sabay nating ipinagdidiriwang ang kanilang success, samahan nyo lang kami sa inyong biyahe para tuloy-tuloy ang good vibes, good music, at good company dito lang sa inyong number one music station, the Big Double I 90.7, Raja Oragon Legaspi.

0: Ang mga di makalimutang Pinoy folk rock and country.
1: Halos lahat ay nagtatanong doon sa aming bayan.
0: At ang hilig niyong eksenang banda.
2: Anong balik?
0: Amin ang pinagsama. Dito lamang sa Uragol Sunday Rock.

Big Double I 90.7 Radyo Orang Legaspi. Hi, hello, Pinky Dinky here. Ayan, halfway through the year na tayo mga karadyo. June reminds us that it's never too late to start something new, diba? So reach a goal or make a positive change. So habang marami ang nagbabalik sa eskwela o nagtatapos o nagsisimula ng bagong chapter sa buhay, sana ay dala natin ang positive energies at pag-asa sa bawat araw, diba? Kaya keep moving forward, keep smiling, at syempre keep listening to us mga karadyo. Dito lang sa Big Double I 90.7 Radyo Orang

0: sa Bicolano Tulagon.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemix.
2: Pambato ng lagundi, Plemix!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: pangalan mo?
1: Edwin po. Ang pipagulang mo ito, Edwin. Ano, mata?
0: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya, kaoperahan.
1: Ipo.
0: Hindi ka nagpa-opera.
1: Dati po, hindi ko manabuo ng parang alapaap.
0: Ay, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap.
1: Nilipis na po ang ano, alapaap niya.
2: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Hay naku, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DHBCO Center for Health Development.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Anong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong biliin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Sarigurado, uragon,
1: tuhod, siko, baywang,
2: aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan.
2: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
1: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
2: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nanggamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Tiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: All your favorite Pinoy rock artists.
11: Ang nanay niya'y naglalaba
12: noong panahon siya'y hari.
10: They are back like they were never gone. Right here on Urak Rock Sunday Rock.

0: Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Iwas sa bigulado, turagon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May Silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil eto na
0: ang mas pinahaba,
1: mas pinabongga
0: na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo!
0: Tama na!

0: inyo.
1: Extended na!
0: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
0: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: Pero teka, hindi lang yan.
0: Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo lang inyong pagsali.
1: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
0: todo ang saya,
1: todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangkat Kalusugan.
1: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
0: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Draw Season 4.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Sama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Gerard E. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours in Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. We're putting them back together and their magical guitars. Right here on Urakot on Guitars.

0: nakapot?
1: Kita.
0: Anong istasyon po ang pinggadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Lolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa 3 dekada.

0: paglilingkod. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Killing Bicol on the move.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
2: FM.
0: Radio Urag.

0: the dime all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Basta bigulado o ragod.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemix. Kagandang lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, Sublimation Ink, Cleaning Solution, Premium Epson Ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: We're putting them back together and their magical guitars right here on Uragot on Guitars.

0: Tita, pwede ka bang ilusyon na lang aki mo?
1: Aw, yata, kaya mong siya buhayon?
0: Ay hala, condolence po, Tita. Dahil ko man kaya aram na gada na pala siya.
2: Diwas sa Rigolado, Oragon! Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alam niyo ba na ang Goto Cola ay isa sa mga pinakamabisang sangkap ng Minz Cafe? Ang Goto Cola ay kilalang nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, nagtatanggal ng stress at pagkabalisa, nakakapagpatalino, nagpapagaling ng mga sugat at peklat, magandang lunas sa sobrang pagod, nagtataglay ng antimicrobial properties, mabisang nakakabalisa, katanggal ng sobrang fluid at sodium sa katawan, nakapagbibigay ng sustansya at suporta sa ating central nervous system. Kilala ring antioxidant at anti-inflammatory agent. Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili dito sa Radyo Uragon at sa lahat ng branches ng Minz Wellness Center region-wide.
5: Your favorite acoustic stars playing exclusively for you right here on Uragon on Guitars.

lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: kasama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Halagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Ito po si Rene. Dekor akong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa tuya. Nagtulog ang puso. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa umbas pa lang na umbas ko, namati ko sa karahayan. Okay, salamat po.
4: Ang Main Sumula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Main Sumula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Main Sumula Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: We're putting them back together and their magical guitars. Right here on Uragon on Guitars. On Guitars.
7: Wow! Basta Bicolano, Uragon!
8: Uragon!

0: loves ko. Sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yan! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng tabi mo! Cellphone mo to!

0: magbulag na kita. Iyo, Bariman, basta yung wallet mo sa kuya, limang akya. Lima? Ano ka, boy? Saru sana.
1: Huh?
0: Natatasopat ngayon sa imo. Natural, takay pa di mo ito.

0: pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: patay. Pwede pong mag-apot? Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

0: pwede pang mag-apot?
1: Kaya.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ano oras mo, mga tugang sa Radyo Oragon? Eksakto na pong 40 minutos sa makalisan alas 4 ni pagkaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Uni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangeno sa parenta ka ng daw. Mapainasik ang mga kagulungan. Suwerte sa dugo. Asin pa kung suwel. Hindi ang maray na aga. Uragon! Aga! Huya na ang sa idong regular na parapuka, Huya Jess Magallanes.
5: Good morning!
6: Uragon!
7: Basta Bicolano!
5: Good morning!
6: Basta Bicolano! Uragon!
7: Basta Bicolano!
5: Good morning!
7: Uragon!

Maray naga mga tugang kita naman magsalmay sa balik di sa programang Maray naga orago na daw kita ngunyan mga tugang ni Lunes Skin si Kanbulo na Honyo Dosville 2020 sa isa. Si Jess Magallanes mo ini kasabay ko sa Lalo Technical si Manoy Tupaydel at duman sa Tower si Manoy Jules Valderrama.

0: Nagurang nyo, salamat po tatinawan mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunyan na pagkal daw. Igiyaw man po kami sa mga dapat may gibuho na sin magibo po kami kang samuyang obligasyon na rin kami nakakaperwisyon ng kapo. Nagurang na, nilikay mo po kami sa anong na piligro sa pagibumi kang samuyang obligasyon. Ngunyan na pagkal daw. Asin minagad man po kami kang sa iyong kapatawaran. Sa mga kasalanan na kumitir mi sa imarog kang tataramon sa isip, sa gibo, asin sa kababayan. Yan po, inagad mi uli kay Kristo na sa wong kagurang nana. Amin sa inyo, Boga Boss. I'm
1: good morning!
2: Lead us through our plans. Guide us with you.
0: Salamat po mga inaga na sa mga prantaba niya tulig sa bilog na Bicol sa mga lugar sa palagos pang pinagabot kasi mo yung makusog kasi malinaw na sinyal. Reporting po, duty na po kami ngunyan. Malipot-lipot pa ang kabugtakan kan panahon. Kaya sa mga amiga niya itong baro di man nagkabarara sa muro ngunyan na paggagat ang medyo normal man sa randipot. Bako man sobra, bako man grabe. Kaya

Ano nagburbak li na lamang kamo kasi dong kasalan. Nagburbak li na lamang kamo kasi dong pagiging unason. Nagburbakli na lamang kamo kanserong pagiging mapanglamang ning kapwa. Nagbakli na lamang kamo kanserong pagiging manduruga. Manduruga sa sinima pangkasalan na nako meter nindo. Sabi nga ni mga ngatugang panahon na para magbago madamang kita makaigwa kita ning pagsulsol. Kansa to yung mga kasalan. Sabi kansa ko yung amigo ngol-ngol.

Sa mga amigunya to nga, o sige pa po, nagpapabuti, good morning sa bilog na Bicol Region, mga congressman ka na ko Bicol. Iguang mali na programa na ko Bicol ngayon, mga tukang resolusyon na pigpasar para mga tukang matawan kayo magkakaling kong proteksyon. Ang gabo sa membro kan SSS sa pagi mga tukang kan beneficiary ng pigataong ngayon kan SSS. Although kan sarong aldaw, nakaurong na po si Ma'am Janet Papa kang SSS Legaspi. Sabi nga ni mga tukang yun, ang beneficyong pinagkataon hindi para sa mga membros kang SSS. Ang sanggol ng palalawigan kay Albay sa pag-init mga tuwang device, Governor Dideco, kasabay na po ang kinatawan kantulog na

going. Kinatawan Carol Sigaso, kinatawan na Mel Abadis, kan Segundo Distrito, kan Albaya, siya ng kinatawan Kantulog Distrito, kan Provincia, kinatawan na Brian Arandia. Ang primer disito, ang tercer disito, ang probinsya, ang kinatawan na may alama. Bako mga to kung araw ka nakapir ang kinatawan na puro sa na-aoya. Oy, kinatawan Milabal ang presidente kang Liga ng mga Barangay. Sa dilog na probinsya kang Albay, siyempre mga to kang Anvera, presidente man kang sanggunan ng kabataan ng SK Federation. Good morning, tabi kinatawan Macho Gamboa, asin sa kawas, panyatong amigo na gantapin ang unyong pagkakamaray na morning. Sa lawasan po, kasabay ko ang mga members kan Uragon Patrol na palagos sa mga tugan nagkakalap ng impormasyon para sa mga parantabay niya itong unyong pagkakalig sa programa. Makamurumundo ang nangyayari dyan sa Banwan kan Ginubatan, garib mga tugang sunod-sundod ng kaso ni Nabaybas Operation na nangyayari dyan sa Banwan kan Ginubatan. Ano ang nangyayari dyan, tabi Mayor Jim Maunghoko?

Siyempre po, sa mga amigo niya, itong paraoma, parasira na nagkantamay na po ngayon ng paggaga sa mga negosyanteng bukas sa kasaydang establishment ng negosyo. Good morning, ingat lang tabi ka mo sa mga parautang. Ingat lang tabi ka mo sa mga parabudol-budol na may kasabihan kita mga tukang sa sobrang sakit kanya-kanyang kraketa. Kadakulan mga tao mo niya naman si Bado, kadakulan mga tao mandurugas. Sa kabas po ng negosyanteng bukas sa kasaydang establishment ng negosyo. Good morning, ingat lang tabi ka mo sa mga parautang. Ingat lang tabi ka mo sa mga parabudol-budol. Dahil may kasabihan kita mga tukang sa sobrang sakit kanya-kanyang racket, kaya ko lang tawag nagigibukan ngunyan ng mga panahon na lalo ng mga tukang sa mga tawang tuso. Kang nakagi mga tukang na Biyernes, Philippine Independence Day kasi 28 nga ano kang syudad ni Jasas yung probinsya kang Albay, ikinabit mga tukang sa bandira kang Pilipinas baligtad. Nasa itaas mga tukang sa pula, talagang makikidulak siguro mga tukang ano. Bata napot mo niya, anapot naman kan mailing mga tukang ganun niya, dahil maako, ninir na naligas pa yung niyang bakuna sinang nagkakapot. Amak amakon mga tugang baliktad sa bandira kang Pilipinas. Nasa bulok nasa taas mga tugang supula ang pigbaso sa mga tawon kang Pilipin. Sabi sa Pilipin Navy, nasa lada mga tugang sa Pilipin Navy. Although ang mga miyembro kang Pilipin Navy, aram ko mga tugang mga matibay ang magkabitsarong kayan. Alagad sa bandira kang Degas, bandira kang Pilipinas baliktad. May posibilidad na magkaigwaning unity team sa Legazpi. Oy, kamong mga politiko sa Legazpi, nung ka talagad ka magtubod kan mga unity team na yan? Ha? Baka ka mo nagtubod naman pagkabuting uras-udason ka mo. Ilingan nito ang ginibo mga tugang kipapay imperial. Ilingan po nito ang ginibo kinating alkalde Melian Jose. Ilingan po nito ang ginibo sa Ako Bicol. Ilingan nito mga tugang ginibo ki Congressman Bichara. Iyo? Baka tabi pagkabot kanuras, magbasol naman ka mo. Analas mga tugang maski baduan mo, alas mang ginarayan. Maski ang mga tugang mag-inuno, alas mang ginarayan. Kaya ingat na tabi ka mo sa mga arog ka na style. Mga Euro-unit yun yan, nako. Sabi nga ni mga tugang ni Dalit, Mike and Rick, kasi hindi namin kayo tatantara. Sama

Maambog na kayo ng maray si Arnel Ignacio. Tamay ka kampina na mga tugang si Arnel Ignacio. Oy, sa mga member ng Philippine National Police, sa mga taon ng Public Safety Office kan Legazpi, nayaw na mga tugong sa tao kantina po nagmamantinir na para sa katrangkiluan kan katrangkiluan kan bulus kan tropiko digdi mga tugong sa syudad. Para mga tugang sa mga espesyalya itong amigo na gantabi ng unyong pag-agasado ko ang mga tugang madali makakulaki amigo difícil makakaituntol namin ko may mga amigo na pinasiba muna sa parad mo pati braso mo gusto pang kaunon sa kaunasan ingatan ninyo mga tugang mga tawong araw kayan baka tabi pagamot ka nolas kudaso man ka mo.

Kuni uragan ka di magkinakipo na maglabok-labok kaning paibong sa tuwagan ka sa iyong pag-iribat na gibuyan kan mga taong din kamagtakin. Gibuyan mga tugang kan mga taong unason. Gibuyan kan mga taong traidor. Line out and help keep me together. Kaya ni po sa muyang team song One Friend bago tabi Gob Grex. I could move a mountain someone to tell it to. Sabi nga ni mga tugang madali makakuha kay amigo, difícil makakuha kay tulton amigo kasi may mga amigo na pinasiba muna sa palad mo pati mga tugang braso mo kaunan pa. Ingatan yan mga tawong arog kayan yan mga tugang pinagapod ko.

si Erling Pilming Mo Bangunyan, tayaw na dahil impeachment complaint sa Kamara de Representante. Ang mga ugwa kayo ni mga tugang direntag nagkailing na mga tugang ka na ICC nagari mga tugang sala ang pig file na kaso kidating Presidente Rodrigo Duterte. Baka mga tugang makabalik sa Pilipinas makaluwas mga tugang masusubgan sa mga tamo lalo sa

0: Oi, welcome home to my brother in law, Kaloy Sena. Halo mga tugang sa Doha, Qatar.
1: Through all the good and bad, I know how much we
0: para po yung sa kong pinakapadabang ina na good morning tabi kay Janet kay Joanna Marilla Jo para sa emo ni Jo through the years. Makibahili ka yung Sabado Jo ah. Sana gabo sa ina na kong mga tong araw kay Joanna Marilla. Sabi nga ni Palaban. Sabi nga ni Mike and Ricky, hindi namin kayo tatantanan. Sama-sama tayong magiging taksil. Ano mo nang pakilabot mo sa Indo?
1: I'll stay with you.
0: Pagkampang mareka mo pag telco, diliba ko Indo? Mas mareka. Di double landing arampagan. Bako tabi Jo.
2: Good morning.

0: Siyempre mga tugang sa mga kapakapa barangay officials sa nagantabay pangunyan ng pagkaga. Good morning ang barangay Pigdatabangan di mga tugang Pigdatabangan. Kung ka mo marapol gumastos ka mo ba kung naiasan nindo sa pundok ang barangay Tabakasupog na.
1: We'd always work things out. I've learned what life's about by loving you.
0: Favorito ng alaw nito payday June 15. By the way, condolence para mga tukang sa pamilya ni kasamuyang Chief Tandol Kefrida Regalario din ang kagadana po ang samuyang pinakamaigusaro sa pinakamaigus sa Beach W kan barangay Kaelin Regalario. Kaelin Montero Regalario. Nagambangan pa kitalin ito pala ng

baka murumuna ano kaya pag nisan pag araw ka ng mga tawa bukod ang good magiling kaso lang hindi ka magpailing kasalan mo man yan darin nga inin sa buna ko baka murumundo pa doon mga tog ano pag mga maray pa anong tawa mo dahil doon mga tog ang kwao ni Lord pag nagtabang ka na nagtabang ka na dahil mo na pagpalay tarampan tinabang mo bawal yan mga tog sa mga tawang sumang paratamo ako to piyan iuragan ko sa gabo sumang tapong tamo ano mang tamo ka may siguro paugo masiramon paugo mong kisarong bilog na sapatos ano May kakampi na ngunyan si Arnel Ignacio. Oy, Arnel Ignacio, magtultul katabi kan sa imong gibo. Ha? Bako magiging magiging controversial naman yung Arnel Ignacio. May maarapot naman kan sa kuya. Si ba yan si Arnel Ignacio? Secret. Kan magali ka duman sa opisina ng inalian mo, sobrang kaugmahan kan mga yaon duman, dilanta nagahali ng edig di sa muya si Arnel Ignacio.

Siyempre mga tugang sa mga taga-istan sa Kandari Kasbi, Marina Agrotabi sa Hindo Cabo, sabi po ni Barangay Captain Dana Guipa. Classmate, good morning. Nice meeting you. Nagkailinan kami ni classmate ka na kaging biyan. Siyempre mga tugang sa mga Tanod Beach W sa Kan Barangay Istan sa Kandari Kasbi, good morning. Kagawad Kaloy Bonggon, Kan Barangay Tola Tola, si Kapitan na. Dindo Nunez, Kan Barangay Bagong Gabri, Kan Legaspi. Ano tabi, amigong dindo, pahit manggay kita sa mabot na eleksyon.

Ang sa kuyang magayon na amiga sa LCC Legazpi, good morning, tabi kay Madam Emily Amache. Friend, nagpalalakaw-lakaw ako sa LCC Kansarong Aldeco, lamang nailing si beauty mo. Bata si, ano, si amigang Emily. Ang saro sa pinamagayon mga tugang sa LCC, pag-arayo si amigang Emily, gariman sa mga tugang si Vice President Sara Duterte. Bata, may pamangkin ako, friend. Nakapandukon mo ng God. Miyembro siya kang Legazpi City PNP. Oy, by the way, get well soon to my brother-in-law, kay Manu John. Manu John! Aram mo, Manu John, di pa ako nagalo dyan si mo sa hospital. Tanatakot ako, Manu John, magkita sa hospital. Aram mo, Diyo, takot na ako, Diyo, magpa-hospital. Tanamatian ko na baga mga tugang. So, ilaw ka sa hospital na grabing namamatian mo. Grabing mga nakakabit sa mong laboratory. Kati takot ako, so brother-in-law ko paano si Manu John. Yung dyan nakakumpain siya talaga, doctor. Natakot ako magbantay, manaybili. Natakot ako magbantay ng arugsala. Matag mga tugang pa may mga kabit-kabit. At narumduman ko paano kayo mga tugang. Kanso na hospital baga ako. Day nang ano, day nang nakukuan baga ki, day nang nakukuan ki, ano nga po dyan, ugat. Doon na kayo itong nagapurutok ang ugat ko, makulog. Kaya ako ko sa mga kapamilya ko na mailing kong nakukulogan. Pero pag ibang tao, nagluluman ako. Pero pag kapamilya ko, natatakot ako.

Koran kau kemana minggu ni pada ini? Sang kau kemana ni apa sebra? Apa kamu kau mutu pelan sih aku ni pada ini ke suapu? Nau orang yang setuju nama saya kau nak kuat. Asal batalnya aku kenapa no? Kambian di HP aku produk aku tak ang ama aku nak kakak birthday pasana. So itu tu nasi papa. Sana magalawig pang buhay mano anggang yaon ka yaon lang kami sa pagkatama sa Indo. Gusto ko na sana. Alatun mo na lang tabi amigo. Kung managaw sa election, may election. Taday pa man ka masisimba ko niyan. Taday pa akong update ko niyan. Kung yung kaso malawusin, lumaban ka. Kung yung kaso dali, di ka magkandidato muna. Alatun mo na lang tabi ano. Taday pa akong may isimba ka sa imo. Yo. Gusto ako may isimba ka sa imo ko niyan. Yo. Kung gusto mo, kung talagang malawusin, magkandidato ka. Kung di malawusin, go ka. Kung malabos, kumandidato kayo. Ilo, masalang simbaw kan. Bata, ako lang yung mga, grabe lang yung mga kanali-nalian. Ako ngaya makandidato, ta aktibo ngaya ako sa barangay. Ako ngaya aktibo, tarog kayo, nipigagatasan ko ang barangay. Ako ngaya makandidato, ginaray kasupundo kan barangay, pigtatago ko. Ako ngaya makandidato, ginaray kasupundo kan barangay, piglalamata, piglalamud, pigpakinabangan ko, kamangada yung supog mga tugang. Ayun baga, di man kinakay po na magparataram ka na makandidato ka. Kaya sabi ko, kung ako niya ko ang malaog sa araw ka na bagay, sisiguradun ko na magana ako. Bako, ako man sumalaog ganyan na Diyos ko na sala. Ako ngaya matabang kikapitan, tangan niya ngayang pagabot ng oras ko na kung sekretary takunan koleksyon pigbubulsa ko, kanyang supog mga tumang. Kaya ako pagpigparaputan, ang plano magtrabaho. Nagpili ako mga tugang kay mga purist of the poor na miyembro kan sa mayang senior citizen o siguro sa Sabado ito tao ko na. Nakapili ako mga tugang kay 20. Kaysa mataram kasi kang paragpadag mo, mapailing ka dyan ngunyan, mapailing ka na ikaktibuhon ka. In return, araw ka na nugali mo. Ay, ilang. Araw ko nindo mga tugang na nabiso ni Kapitan Narsing Monreal kan barangay padan. Magkamong mga butante kamong yaw dyan sa barangay, mag-urup-urup kamo. Kan mga dapat inong butuhan pagabot kan oras. Di man kinakaipon kadakol kang padihon. Kinakaipon kadakol kang padihon, kadakol kang inaanak. Ang importante mga tugang sabi po ni Kapitan Narsing Monreal, mag-urup-urup kamo kinakaipon ngunyan maging servidor kan sarong lugar. Ibuwa mga tugang kipagkasabot bilang sarong chief executive. Aram mo mga tugang 3 branches of the government, executive, legislative, and the judiciary. Aram mo mga tugang kung paano. Kasi pag sinabing legislative, ikan ma-preside over the session. Pag sinabi mga tugang na executive, ikan ma-implemented kan ordinance ang pigaproboran kan sanggunian. And the barangay captain cannot implement without the approval of the sanggunian. Ang problema ngayon, ta kung sisulukan kapitan, yan mga tugang kapitan na unason. Yan mga tugang kapitan na diktador. Bako? It feels like heaven, touching the light. Sabi ko nga niya mga tugang, kung di nakikiaraman na kapirang politiko, si Kapitan Narsing kwalipikadong maging ABC President kan banuan in daraga. Naramduman ko mga tugang kan magatubang ini sa mga daraginyo kan nagaging 2019. Sabi mga tugang ni Congressman Rodil, magayunon ang programa ni Narsing Monreal. But sad to say mga tugang, nagadaan si Congressman Rodil Batokabi. Gayon mga tugang natawan kay magkakaligong suwerte si Kapitan na Narsing Monreal kan barangay pandan kan daraga. Kaya siya mga tugang magatubang sa mga taga-daraga na kaging 2019. Kaya sana po kung di nakikiaraman mga politiko. Siguro mga tugang si Kapitan Narsing kwalipikadong maray na maging ABC President kan banuaanin daraga. Kaya sana tabi Kap Narsing pagabot kan 2023 kung malawasan eleksyon magkandidato kabilang presidente kan liga ng mga barangay sa banuan kan daraga. Dalan tama pakinabangan lamang kan mga daraginyo ang siyemong abilidad, ang siyemong tibay bilang sarong public official. May kakampi lang ko niyan si Arnel Ignacio kaya gumibo ka na niyong kalukuhan hanggang kaya mo pahit sana. So o take pambubulig, gibuhon mo tabi Arnel Ignacio. Ang sakuyang palabas, sinamumutan na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano. Good morning. And siyempre mga tugang, ang sakuyang pagkiriba sa council sa Ikagawa Twin, Ikagawa TRJ, Ikagawa Drolanda. Sa mga maiguswing beach W's, good morning tabi kibading Alma, at yung kibading Efren na Loria. Sa kabos po na beach W's, kan kidako, good morning, maski po nagbumundo kamo, tanawaraan sa iyong pagkiriba. Talagang sabi nga, iyaw na yan eh. Pagkarami ko mga tugang nagadana si Helen, ang salamin tinginit kong inapunan si Bading Alma. Paaram ko barka daw nining doa. Pero mga tugang pigdukot na ano daw. Kaya makamurumudo. Baka no, tito si Loy Laguno, good morning. And good morning man tabi ki Edgar Losela. Diyan, miss you guys. Kagawad Armando Lumeda, good morning kang barangaya.
Matnog, bako tabi ka gawad lumida, naman kinakay po na magparamaray basay ka dyan sa barangay, piling muna aktibo ka, pagabuting oras ka, plastic ang palampigiye mo, bako tabi ka gawad man daw? Kagawad ko, de vera, si Man Kiremelin Lumerio, si Gabriros. And good morning man, tabi sa pinakamatibay, asin may gusto sa kapita, kagawad kan barangay de La Paz, nagpapabuting good morning sa bilog yung mga taga de La Paz. Si kagawad Yamora, si Man Siamigo ng Anil Amora, good morning. Ansa ko yung kapamilya, good morning, Kinong Long, good morning. We've been through everything, baby. Si Manay Belen, na

0: Kumana. Kasi ako, pig-proven ko na yan. Kang 2018, kung di ako lang kayo mga tugang nagkairing balo sa mga buto ko, number one ako. Pag 2023, alos mga tugang lan... Sobrang kogmantarog ang talibang sa tuya. Ang ngunyan, napiparaarap po din ako ngayon ang plano ko. Ready kita sa anuman na laban. Pero sisigurado ko na kumalog sa anuman na laban. Talagang iwan ko na gumana ako. Dahil ko man kinakaipo na itasan, bitis ko kansarong politiko. Nagabos man sa mga tugang ambo. Sabi kang pag diba kinakaipo na sa Legazpi Albay, magkaipuan ng team unity. Ang kaipuan ngunyan kan Albay, arog mga tugang kijovi sa Arsena. Bako? Na magkakapot mga tugang kisensitibong posisyon sa administrasyon ni Presidente Bong Bumato. Ang mabalik na barangay treasurer kan kita good morning kita tamo tapos kinan day mayore. Manoy Malo Mirandili ang maigo sa kapitan kan Balinad good morning. Manoy Ikoy good morning. Sa oras mga tugang na 8 minutos na makalisa na 5 din pag-aga dagdagan tapan informasyon nasa linya naman si Manoy Andy Madrigalo. Manoy Andy maray na aga pasok.
1: Yes, Manoy Jess, good morning. Good morning sa mga parantabay sa Tabaco City na aristo ang sarong persona na pigsususpisaran na nagkarnap ni na motorsiklo. Ang suspect binisto sa nasa alias na Enteng, 34 anyos, taga Legazpi. Mantang ang biktima, binisto man na si Emma, 45 anyos, pariyog taga Legazpi. Inot nang nagreklamo si Emma sa Legazpi City Police Station, manungod sa iyang kinarnap na motorsiklo. Tulos man na naghiro ang kapulisan hanggang sa madakop ang suspect duman sa sudad kan Tabaco. Sa Gilbakan Albay naman nagkundukta ng by-bust operation ang kapulisan hanggang sa maaristo ang suspect na si alias Ryan, 46 anyos, na kumpiskar sa suspect ang tulungan 3.86 gramo na pinagdududahan na shabu na may standard value na 26,248 pesos.
0: Igwa po pagka mo rin anong nakula pang bayabas operasyon na nangyari naman sa Ginubatan, maabot sa 340,000 ang nakantinat kang shabong nakuha kang mga
1: otorasin. Yes, so nakalakaging Aldo, ito tabi managers. Sinundan naman kaning Ginubatan sa ininyo niya na natako ang 26,240 pesos. Itong ino tabi mo niya sa pidgaripidiya nag-operate ka to ang lead agency.
0: Dakula ba itong nako aduman na sa 340,000 ang suspect sarong nagangaran na Elaine?
1: Roger Undat.
0: 23 anos, taga barangay poblasyon kan Ginubatan na si Mansi alias Bert, 34, asan residente kan barangay Pinit, Legao City?
1: Roger Undat. So, kari ba ang PDA ka? Ito tabi, Barry Jess. So, yan dugang na informasyon, hali digdi sa sakuyang location, Andy Madrigalero, Basta Bicolano, Oragon.
0: Salamat Manoy Andy sa mga dagdag pang informasyon na mga tukang sa lawas. Oy, nagpapaabot maning good morning sa bilog ng mga taga San Roque. Kan barang banwalin darga si Barangay Captain Gina Calyar ang mabalik na kapitan kan Barangay San Roque kan darga. Nogmaw na ko kaso hapon. Sige pancharat sa kuya ngayon sir. Ngayon ba? Magmaw niya kami kung magbalik talaga niya si Kapitan Gina. Talaga ngayang nabudol kaming mga taga San Roque. Uso ko niya ng budol mga tukang. Imagine na kamang kadako na kong barkada kaso hapon siguro. It's a secret dream. Kasi pag galawing Domingo, paingalo ko mga tugang. Apakata, nag-serve pala na kasuhapon, 8.30 to 9.30 sa Katidwal. Di sabi ko, pobre paingalo ako. Tapos mga bandang alauna na. Uyan na, nagaturunog ng cellphone ko. Nailig mga tugang sa picture ming doon ni Kapitan Gina Calyada. Kaya ako lang kung nag-chat mga tugang, mga taga Purok Dos kan San Roque. Ang Purok Dos kan San Roque pala mga tugang. So yun sa may likod kan Familia Caliego. Pamilya Marantal kan San Roque, good morning. Salamat ulang tabi sa pagpabuti din payag din suporta kay Kapitan Gina Calyada. Mano Nelson Magaluna, good morning. Asin good morning mga kiamigong Ronald at sin amigang Lona Vianesa. Nyata, nagtutubod mo mang kamo na ang mga turo team unity niyan. Siguro ang nagkapira pang politiko di Salbay. Ingat na kamo mga tuwag ng makipag team unity. Iyo? Kasi po pag-abot kanoras gagamiton man sa

Kamu, ang tawong makikipag-alyansa sa inyo, saro man saan mga tugang na manggagamit. Naramduman ko ka nakaging Binis Independence Day, tapos mga tugang na ka, taon-taon na pinagigibo, aktibid mga tugang replayin kan mga aktibidad, na iling ko gari sungod, baralik na mga tugang kan magtungtong na duman sa City Hall because maari paro niya na after na lang, after na masarong taon mga tugang si Mayor Isha Mismael, na iling na mga tugang mga pagbabagong na iling dyan sa syudad kan Legazpi, ang building mo niya na, kapakaray na, ito mga tugang na energy subsidy na worth 100-300 pesos, na kulaw nitong tabang para sa mga taga Legazpi, ang pagtao mga tugang kay mga school supply, dakulang kaugmahan yan kan mga taga Legazpi because for so many years, ngunyan lang mga tugang nangyari narong ka na bagay. Now, nagtao man kuta na nagbalo man kuta ng magtaonin ayuda sa mga para-tricycle. Nagtao man kuta na mga tugang magtaonin ayuda duman sa mga senior citizen ginamit election balat na hinguragan.

0: Ang sabon ang pagriba rin sa Radyo Ragon, pagabot mga tugang kan oras, may akin na ng engineer. Baka ang wish ko mga tugang sana makasabay duman sa top 10. Pag nag-take ng board exam, so aki mo kasabay duman sa top 10. Dako lang orgulyo, mataw ng onra to sanggo niyang palalawigin kanalmay. Ang otor mga tugang kinatawan Melissa Baris, hali nga sa Barangay San Joaquin Caligaspe, naging kasabay duman sa top 10 sa gigibo na licensure examination for civil engineer. Good morning, Matawi. Kaya may kang Edin Laria. Then, good morning. Manon Nelson, magalo na si Kim Manay Magi, magalo na sa Barangay Balinan, Kandara. But when you weren't there. Ata na mga tugang ikinabit sa bandira kang Pilipinas ka nakaging Biyernes dyan mga tugang sa Kapinya Randa Park. So pula mga tugang nasa taas tapos mga tugang ginamit po us, ang taramon. Gari na ano da sa Pilipinibi, no? I don't think so.
1: Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do.
0: Kaya kamong mga yaon dyan sa barangay, kundi man itaasan kamot nindo kung sisay na Poncio Pilato. Kaya kamong mahadit, nyata, dahil mo niya nagbubuto sa barangay nindo. Kaya pag gusto na follow ka kung ano nga yung plano mo, anong plano mo. Sabi ko, ang plano ko magtabang sa barangay, bako na magtabang sa barangay. Basta kung ano man niya ako ang plano ko, ako magibo, na kung ako malawag sa araw ka na bagay, sisiguradun ko na magana ako. Kaya sa niya ako malawag ako dyan na mapapirde ako. Iyo?
1: Right here with you through the years.
0: Kaya ito nga yung mga tugang na 2018. Ito kasi baga pagmisan, pag nakulugan ka na, pagmisan mawawaran ka din yung chance ang makipag-uro. Kaya man ako kahit ito nakikipag-istorya. Kaya man ako mga tugang nakikiuron kasi abo ko man ang makipag-uro na sa Indo. Nabaka ngayon kaya ngayon nakikiuron sa tuyot na mga kandidato. Dali. Ayusol ako, amigong Arnel. Ano nang buhay ko? Hindi man ako nagsusulod. Hindi man ako nagsusulod. Ano ilang ganito mga tugang ha? Kang 2023. Ako ay human. Hindi man ako mga tugang nagpaparakampanya. Because aram ko man ang tao. Aram ko man ang abilidad ko. Ay ginibunod akong number one kagawa. Sabi ko nga yung mga tugang sa kadakol-dakol na nagkandidato. Sa kadakol-dakol ang tinawa nino kipinakadakol na boto.
1: I've always been so glad to be.
0: Hoy, amiga. May bago na akong pangaran duman sa amigo ta. Siya ngon yan si Arnel Ignacio. Kailingan mga tugang kansaro mo ng God. Kailingan kami duman sa opisina mga tugang kan amigo mo. May daradarang mga papeles. Gari ano ito? Nailing ko, kapandok man ang God pala niya ako kaya ni si Arnel Ignacio. Ato na tabi, friend, ang ngaran ko sa iyo. Siya ngon yan si Arnel Ignacio. Kan magali duman sa opisina ng inalaya niya. Sobrang kaugmahan mga tugang kan mga empleyado. Kaya ngon yan, mabuhay si Arnel Ignacio. Si Arnel Ignacio kan banwa aninda.

Mabuhay mga tugang si Arnel Ignacio. May kakampi lang ngunyan si Arnel Ignacio. Mas matugang palpak na ang pigigibo. Umamunta si Arnel Ignacio. Ang kagawad na may alam. Kanbanwan nga good morning tayo kagawad attorney Ayan Makasina. Kagawad na ang araw ang hatugang mag-service sa mga daraginyo. Kagawad Bob Magalon. As in good morning man tabi kagawad Pilo de Loma. Ano kagawad Pilo? Dito man bagay niya dalan sa accounting and debit credit copy. Kaya mabuhay ngunyan si Arnel Ignacio. May kakampi na ngunyan si Arnel Ignacio. Pahit sa natabi sir. Oy, ang Municipal Treasurer's Office kan ba naman indaragan nga nga po dyan mga tugang sa mga daraginyo. At kung po ka mong kidelinquenting babay dyan, magbayad tabi ka mo kansa dong muro so tanganing makaigwa ka mo ki may discount pa ngunyan. Sabi mga tugang kan Municipal Treasurer's kan ba naman indaraga. Hindi po ka mong mag-avail ka na igwapa sila ngunyan ki 10% kasi may mga muro so tabi dyan sa daga. Hanggang Abril 15, hanggang Julio 10 na lang tabi mga tugang nyo po. Hali po yan mga tugang sa Municipal Treasurer's kan ba naman indaraga. Kagawad Balin Imperial sa Monkey Serpio Imperial, good morning. Welcome mo magpatubod-tubod kan mga tugang naturo team unit yan sa Legazpi. Di naman ulo mga tugang ang sistema na politikong dinukutan mga tugang ni Rosal. Pagabot ka ng oras kikalaban ka ini. Kanaramduman ko mga tugang ka na kay Guaning Biyernes sarabay-sabay dyan sa Piñaranda Park para mga tugang sa ika-126 sa Philippine Independence Day. Kag nailing ko mga tugang si Chura. Dari dahil maako niya narog ka ini for so many years na kinapunta ninda mga tugang ang gobyerno ang lokal na gobyerno kan Legazpi. Arog kan mga tugang sunangyaring development. Sabi kan sa mga pag-iriba, posible doon naman kay kuwan yung team unit yan, Legazpi, no? Ang politika salbay, no? Kaya magkinakay pa ng team unit, eh? O ganyan. Ilingunta po, tabi kong padagosin ang mag-aloy kan sa yung pakikipag-ibanan kay Kaloy Loria. Padagosin sa yung pakikipag-ibanan kay Congressman Fernando Gonzalez. Kay Mayor Fernando Gonzalez kan Nalagaw. Asi man mga tugang kiming gagaw-congresswoman kay Silagman Lobo Isro. Ang syudad ng tabak. Iba mga tugang anugali, kaya ang tawang yan mga tugang gabos na pigyan nagtabang sa iya. Pagabot mga tugang ning oras, si Judas, by story repeat itself. What happened? What he did to me? What he did? During the time of Mayor Mele Roses, konsyal ka kan sarong barangay kan Legazpi, ginibok kang konsyal. Ginibok kang city councilor ng gana ka. After two terms, mga tugang, dinulak mo si dating alkalde Mele Roses. Duminukot ka ki Papay after mga tugang years, kinalaban mo si Papay. Duminukot ka mga tugang ki Congressman Bichara. Ano ang ginibok mo ki Governor Bichara? Hinulas mo. Duminukot ka mga tugang sa Ako Bicol. Ano ang ginibok mo? Hinulas mo. At yung mga tugang duminukot ka tabi ki Congressman Joey Salceda, inulas mo. Kaya mga tugang, ingat na kamo kung kamo man sana makikipag-connive, kung kamo man sana makikipag-alliance, duman ang mga tugang sa mga tamong tultoy.

0: Dahil na kamo magpartangad ka, kanailing nindong mga tukang duman sa Lado National. Ako, Chin, ba personally, ang tawong nagtabang sa kuya, tila hanggang nabubuhay ako. Nung kakunang ganyan, malingawan, because mga tukang ang sulaminting itataram ko sa inukan, ako dae. Kaya ako nangangaypo ini ang tawong nagtabang sa kuya. Kaya ipokrito ko kung babayaan ko ining mga tawong ini. Iyo baga po, yan ang makaurag mga tukang ka. Maski may kasabayan kitang numan ni Sanayran, joking at leave alone. But for me, sabi ko na mga tukang, I can stand with my own na. Ilingan nito mga tukang si Bambari 4. Hindi man yan magiging gobernador kan syudad ng Cebu, kundi kan probinsya kan Cebu. Kundi mga tukang pinagtabangan kan mga Duterte. But this time what he did, oto na mga tukang balingbin nga. Iyo? Digdi sa loka, ligwama digdi mga tukang kay mga politikong pasuro, pasiring pa dumang sa Davao. Para mga tukang ko ng bendisyon, after na manggana mga tukang inudas na. Kaya mas malay pa po, tabi magsulo ka mo kaysa di ka basta importante. Di ka mong tamong napipelawisyo. Iyo? Yan po mga tukang solamenting advice ko sa indo.
1: Kobe Board, mga nagbabagong baret sa laog asing luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong madadago, digdi sa Huragon Bareta Express.
0: Wala na kaman tabi, Kerbert Baseta. Ano yan sa headlines kan mga balita sa Lado Local, dating Congressman Joey Salceda may alangkaw na posisyon sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Mga congressman kan ako Bicol, binusa ang reforma sa ACES para sa flexibility sa benefisyo. 90 sa 95 kan mga jeep sa may biyang Gargaligaspi, nagbalik na sa pasada. Aral program kan Department of Education, naging matrayong posisyon sa DepEd. Yan ta sa tumabot man sa 340,000 kantila ding Cebu, kumpiskar sa duwang baiba sa high target value sa Banuan kan Gilubatan. Yan ta santo sa iba pang headline, o sa headlines man kan mga barita sa Lado National. Ini siguro mga tukang parte na po ini kan mga nagluwas sa informasyon na, na pwedeng makaluwas ng kulungan si dating Presidente Rodrigo Duterte dahil ang talinaman kay jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Masado yan mga tukang sa naging paigasarong British judge. Yanta Santos, Senador Jinggo Isada, pinamuti ka na dahil mapartisipar sa impeachment compliance trial ni BP sa Sara Duterte. Mga senadorong tinampo sa Mindanao ni Huliman Salino, pinabuksana kan DPWH. Senador Lorin Ligara, nagpabot ng tabang sa mga naging biktima kan Linog sa Mindanao. Brother Eddie Villanueva, inabiso na akin na si Senador Joel Villanueva. Nagamito ng konsensya asin pagtubol sa ibong kan kontrobersiyang kinakaimwil tuwan ngunyan kan Senador. Kaya nagkamantabi kay Cabrera.
1: Are listening to 90.7
0: live siya mga tukang sa Batangas.
1: Yan
0: ta santo headlines man kan mga balita sa Lado International. USA sinira, madali lang kasunduan para taposon ang gera. Yan ta santo sa Lado ng Karat Mexico, South Korea, si Manisado, Unidos, Ghana sa inot ng mga kawat kan FIFA World Cup. Yan ta santo headlines man kan mga balita sa Lado ng Showbiz. Raisa Medison, nagtrobak sa pag-i-small kan sa mga kapitbahay. Yan mga tugang ang headlines kan mga barita ni Talis po pakalisin nagkapir ang hanap buhay.
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibugagan ng mga ano, umigumin ako. May mga blood-blood ako nagbibuta.
1: Tagal na yan?
0: Tagal na. Sumunod na, nilagyan ng eye drops. Ang sakit talaga. Tapos, yun, nabuntisan na yung eyes ko.
1: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
0: Wala na. Kapikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-avail ako ng eye drops.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: 1996, ang Cherry Balon Travel and Tours, na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Cherry Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Cherry Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Cherry Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cherrybalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Cherry Balon Travel and Tours in Cherry Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Babes, malapit ng anniversary natin.
2: Oo nga, no. Parang kailan lang.
1: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
2: Siyempre, Lolay's yun.
1: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
2: Siyempre, Lolay's yun.
1: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
2: Siyempre, sa Lolay's yun.
0: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
3: Ang oras po mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na po 30 minutos na makalisa na 5 nin pagkaaga.
4: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex.
3: Balik na po kita mga tugang sa programa. Eksakto na po 30 minutos. Maray nagkamantabi sa masunod. Nakakawad kan kita ko. Good morning, Kevin. Mga tugang, ang matibay na kapitan kan Barangay Borgos. Good morning, tabi kay Kapitan Henry Balyapre. Kasabay na po si Paito Bing. Paito Bing, good morning.

0: Malay na kamanta, Biki Kapitan Danilo Agripa Camarague, sa sakang Legazpi Classmate. Good morning. Natay 1 minuto sa makalisan na lasingkong din paggagango niyan sa detalye sa kan mga bareta sa lado lokal. Pinag-anunsya ni dating Congressman Joey Salceda kang segundo Luisito Canabay na makakaigwa siya ni nalangkaw na posisyon sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Ito naging paikan na dating Gold Congressman matapos sa panginutan kay Nekasinto bilang maging guest of speaker. Nekasinto 28 ang anibersaryo kan Philippine Independence Day sa Banuan kan Pulangi kan nakaging Biyernesa. Isayang bayang sinabi ni Congressman Salceda naigwa siya kay high position na o very high position sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Kantay 1 minuto sa makalisa na lasing kunin pagkaga. Dagdagan tayong informasyon. Nasa linya man ni Sir Ariel Samudio, Kampagasa Legazpi. Sir Ariel, maray na morning. Please come in.
1: Maray na ala po. Para po sa tuyang weather forecast nila na aldaw Lunes, Sterlis ang padakos naman na nakaka-apekto sa eastern sections ng Visayas at San Mindanao. Hindi sa kapikulan sa maghapo nila lauman at pahagya hanggang sa mapangaloro na kalangitan na may mga pulupulong pagpuran o pagkikilatasin pagdugudol na daraman sa mga localized thunderstorms. Maluya hanggang sa katamtama na duros na halin sa tibog sirangan na anuamat yan. Asin ang mga kadagatan magiging tanayan hanggang sa katamtama ng pag-alon. Umuwat ka temperatura sa maghapon nila lauman po 26 hanggang 35 ang daskang Celsius. Ang sandang, nagsira ang alas 5.18 din aga, masolo pa sila alas 12 din hapon. Ano din sa Diyos ni Pagasa, Ariel Samudio.
0: Salamat po si Ariel sa kamugtakan kan panahon, alin dyan mga tugang sa Pagasa Legazpi.

Sa iba pang detalyes kami ng balita sa lahat ng lokal pigbusulin na Kobicol Party Leader Representative John Chana, asiman Congressman Pilip Galvin ang sarong panukambro sa preso ni nagdataon ni nagdataon sa mga miyembro kang Social Security System and Flexibility para sa pangasiyapkan sa ilang mga benepisyo matang pigisiguran katatagan kan pondo kan ahensya. Si Ron Kichana pinag-aamin dala ng House Bill Number 9408 o Social Security Act of 2018 o Republic Act 11199 para mas maging responsive ang isa sa pangatamon sa mga contribution kan mga miyembros kaini. Sa larong kanasabi ng prosopesong liti na wanin ang tinawanin ang mga miyembro ng SSS sa pagpilikan sa ilang magiging benepisyo para magpasyararong sa aktual na pangangipuha asin kamugtakan kan mga miyembro kang Social Security Sistema. Pagigyarong dumasang unyan palago sa pinag-implementar kan Social Security Sistema sa ilang mga programa para matawan kay magkakandigong benepisyo ang mga miyembros kaini sa bilog na Pilipinas.

0: 34 minutos na makalisa na alas 5 ng pagaga. Si Mare pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal Pasaro sa na nagbabalika. Ang mga driver kan mga jeep ning mabiyag na regaligasin by swear sa makalisa na manoturan ang pagbaba kang presyo kan mga produktong petrolyo kan nakaging aldawa. Ini ang naging payag ni Pre Edison Briones. Sayang sinabi na kadaklan sayang pag-auna sa 90-95% na kan mga jeep lang nagsibalikan sa edang mga biyay sa syudada. Alagad sigun sa naging paikay ni maingat mga o nagagrabing sakripisyo mga pinagigibo sa ngunyan kanagkapilang drivers para sa namasigurong demansi na malulugi sa inyong hulimahan sa panago sa paglangkaw kang presyo kan mga produktong petrolyo. Tabi mga tugay nagtama kaso bangit 34.30. Aram ko kadako lang nagabang sa kuyang unyan ng pagkata ang nagtama pala tabi kaso bangit 34.30. Sabi ni Pato Boy, sanang iya magdakulan sa kuyang patama uralo tangan ng pilmo niya kaming makakaoning karning baka ni Bika. Ang patama kasubanggi ni Pato Boy nasa 50 pesos man sana. Pero na patuboy ang ano kayan? Pero na patuboy ang na porsyento kayan? Mianta Santo, pinayag kan Department of Education o DepEd Bicol na naging matalayong pasin epektibo ang implementasyon kan Academic Recovery as an Accessible Learning o aral programa durante kan session sa summer season o summer season kan nakasabilog na Bicol Region na inyan naging payag kan Department of Education na Region 5 Curriculum and Learning Management Division Chief Grace Ravilas. Sayang sinabi naging matalayong po nasabi ng programa. Sebong nalado sinabi man ni Director Gilbert Sanzada na ugmasyanin huli man tanaging preparado ang Department of Education sa pagbubukas kang klase kan nakaging Hunyo 8, ipinaliwanag pa ni Sadsada. Nasa presente, nagkapiramang gilay ng mga ispampublikong eskwelahan sa Bicol ang nakakamati din kakulangan in mga classrooms. Rante 7 minutos sa makalisa na alas 5 ng pagaga sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado lokal ipinayag kan Department of Education na tutukan nila sa ngunyan ang behavior and skill based learning kan mga estudyante sa K stage 1 na. Sigun sa nag-iipag kan Department of Education. Ahali una sa K1 ang ranking kan mga honors with highest honors iban mas po mapokus sila sa behavior kan mga estudyante. Mas matututukan subutin ang silang literacy, numeracy as in socio-emotional growth kan mga K-stage 1 learners. Dugang pa kanasabi ng opisyal o bito kanasabi ng programa yun na maibitaran ang competition kan mga kakayan mas mag-focus sa foundation ninda maging matatag ang saya sinanda saan ang pangunan mga pag-aadal sa academics sa mga masunod na higher grade level. Iyon ang pigisabi ni Kagabot Tupi Aydalia na kinakay po ang mga tugang mapangkari ang sistema kan edukasyon sa nasyon. Mas maurag manggila kayo ito na first honor, second honor, honorable mention as in first honorable mention. Yeah. Manoy William Milena, good morning. Mianto Santos, sa oras mga tukin na 38 minutos na makalisa na lasingko din pagaga sa detalis pa kan mga barita sa ultimong detalis kan mga barita sa lado lokal sa police report. Arisado duang high value drug personality sa ginibong bypass operation sa Proxinco San Rafael Ginobatan, Albania. Sigun sa naging payag kan Philippine Drug Enforcement Agency Bicol Public Information Officer Carlo Fernandez. Sinabi kanya na maabot sa duang suspect kanadakop ka na pinagsarong operasyon sa lasabi ng banuan na kung saan kabilang sa managkatarakop ng DUC Elaine 23 anyos asin residente kan barangay Poblasyon Ginobatan, Albania si Mansi alias Berta 34 anyos asin residente kan barangay Pinit, Ligao City. Kagunyan nakakulong na nasabi ng suspect sa Ginobatan Police Station na. Yan mga tugang ang detalis kan mga balita sa lado lokal, ang detalis po kan mga balita sa lado nasyonal pakalis sinahanap buhay.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol. Nagtataglay din ang mga anti-malarial properties. Nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa. Tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak. At nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Ragun Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide.
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan, ini ang istasyon kan mga Bikulado, 90.7 Radyo Ragun.
0: Ang oras po mga tugang sa Radyo Ragun, eksakto na pong 40 minutos na makalisa na alas 5 nin pagkaga.
3: Ragun Barreta Express, mga nagbabakang bareta sa laog ka na show. National News.
0: Ngunyang salita lisakan mga bareta sa lado national pinagsugukan International Criminal Court or ICC Trial 3 Chamber ang sarong bagong komprehensibong medical examination si dating Presidente Rodrigo Duterte para mapunan para maraman kung ano ang kumusan siyang kalusugan para magatubang sa katalanang pagpupunkan pagdanggugan kaso sa mabot na Hunyo at Huanta na ampang si Duterte sa kasong crimes against humanity kasunod kan sayang kampanya kontra sa droga. Luwat na bibilugon kan ICC ang pariyong independent medical panel na magsuri sa iyang pre-trial stage. Magigirumduman ito ng sinabi kang sarong judge sa ICC na daing jurisdiction ang ICC sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte inulit na bako na miyembro ang Pilipinas. Sa iba pang detalyos kang mga barita sa lado nasyonal, pinaimutikan ni Senador Jingo Iswada na siya kasabay sa mga magiging senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sigun sa laging peg ni Senador Jingo Iswada, padago siyang matinira si Namaris Silvia ang usapin manunungkod sa nasabi ng proceedings sa magigirumduman na kanakanging aldaw formalmente rin nagsumpa bilang senator judge sa impeachment trial ni Presidente Sara Duterte ang senador na si Senador Jingo Iswada. Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado nasyonal, binuksan na kan Department of Public Works in Ibis or DPW ang nagkapilang tulay sa kaiwasan kan sa nagkapilang party kan Mindanao matapos sa tamaan ni Kim Makusog na 7.8 linoga. Inyanaging peg ni DPW Secretary Vince Disona. Sayang sinabi na kabilang na sa pinabuksan niya yun mga tulay na pinagsabi na danyaran kan nasabi ng insidente. Ipinaliwanag pa kan nasabi ng Secretary kan Department of Labor and Employ o kan Department of Public Works and Highways na sa presente pala gusmangay na pinagmumonitor kan Department of kan DPWH ang mga nagkadiristosong tulay sa Mindanao darakan 7.8 na linog. Yanto Santo, baritang linog manggiray, nagtaonin taba, nagpasiring sa Mindanao si Senadora Lauren Ligarda para magtaonin magkakandigong tabang particularmente sa mga pamilyang palagos pa nakaisa sa mga evacuation center. Ang Senadora ang inuto nagpasiring sa General Santos City para magtaonin magkakandigong ayuda particularmente sa barangay Kalmupanga. Sa sayang payag sinabi kang Senadora na mautang magtaonin magkakandigong tabang sa mga naging biktima kanasabi ng kalamidad.

44 minutos na makalisa na lasing kundin paggagangunya sa detalyes pa kan mga balita sa Lado National inagad ni Sibak Party's Representative sa sayang akin na si Senator Joey Villarreal na pandaron kay ni ang konsensya si sa pananampalataya sa pagdesisyon sa ibongkan mga sa ibongkan na nangyaring kalalibukan sa Senado. Inilaging paika na sabi ng Senador Congressman o sinabi na sabi ng Congressman sa sarong pagtelepon sa sayang payang sinabi ni Congressman Villanueva na nagtutubod siya na magiging marayan isip kasayang akin sa pagtawakan anuman na desisyon.

Kaya na gaman po sa pinakamabuhat kong kamiga. Good morning, tabi kay Mamila Lara, kang barangay San sa Candigas. Ngunyan, salita ni Snakan, mga barita sa Radio International, sinabi ka ni Estados Unidos sa semana o sinabi ka ni Estados Unidos sa dakulang posibilidad na matapos ang karibuko na nangyari ento ka ni Estados Unidos sa sinikalasyon kanurana. Sigun sa laging paig ng U.S. President Donald Trump, palago siyang nagigibon yung magkakanigong paagi para matapos ang nasabi ng karibuko na. Sinabi pa ka nasabi ng official na sa presente, palagos man sila nagigibon yung magkakanigong paagi para magkasundo na asin magkasaraw ng ibang nasyon, particularmente ang pinag-araway na Strait of Hormuz. Sa ibang nilado, sinabi man ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, landa man sila makipagkasundo sa Estados Unidos kung hindi ka katrankilo ini kanbilog na kilabay.

Sa ultimong detalyes kang mga balita sa lado international, sinabi ni US President Donald Trump na naglansar ang US strike ni nakagadaan kay Hector Rostenford Guerrero Flores o kinabilang Ninyo Guerrero, leader kan Venezuelan prison gang sa Trinity Aragua. Sigun sa payag ni US President Donald Trump, nagadaan na sabi ng leader matapos sa tamaan ni kan pag-atake kan mga tropas kan Estados Unidos forces.

0: Ngunya sa detalyes na kan mga barita sa Ladunin Karawat, opisyal na nagpo ng 2026 FIFA World Cup kung saan 48 nasyon na naglalaban para sa pinakaalangkaw na Honduras sa pakikinabang pakikiupang kinabang football tournament na naginibo sa Estados Unidos, Mexico, Sinman, Canada. Tenot na laban na kapag-resunin kapangaganan Mexico, South Korea, Sinman, United States. Ganing makuan maagang bintay sa ilang mga grupo. Sa Group 1, dinawagan Mexico ang South Africa sa score na 2-0. Mantangga naman ang South Korea sa Czech Republic sa score na 2-1. Uli din, nagkaparong may tiga 3 puntos ang Mexico sa South Korea sa Tuktokan Group.
1: Barreta Artista Showbiz News.
0: Good morning, Monkey Bet. Bet, buong karas na sila mabalik na kagawad. Ganyan ako, good morning, Kimani Tami Muleta. Ngunyan, sa detalis naman kan mga barreta sa lado ng showbiz, inako ni Raisa Midison na muntik na siyang matsugig noong bilang co-host ang kansidang non-time show. Sayang sinabi ni Danya Masabuta na sobrang kamuruan sa iyong namatian durante man kan palago siyang nakakamatik ipang insulto sa iyong mga kapitbahaya. Kasabay kay ni kinusugan ni Raisa Medison ang sayang buot sa kundi nagdurodiretso siya sa pagiging host kan Itbulaga. Magigirumduman nakanagkaigwanin ng Gadengkilan ang dating producer kan Itbulaga si Mansi ang grupo na TV GOT TV kin Joey. Nabilang sa mga agad ng kutaan na napatal si Kunsa na sabi niyang show iyo si Raisa Medison. Alagad pinaglaban ni Nikan na Tape Incorporated. Ngunyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lado ng show, bisim regular na sa Itbulaga si Tari. Naakin yung The Bossing Big Soto si Mang Pauli Luna sa Itbulaga. Sigun sa impormasyon ka na kaging Sabado na kisabayan na si Tali sa daddy niya na si Bulaga ang segmenta. Sinabi pa sa impormasyon na matinir na bilang co-host kan Itbulaga ang nasabi ng akin ni Big Soto at si Manny Pauline Luna. Yan mga tugangan katilipunan, detalyos kan mga pagbabarita. Ngunyan pong alaw ni Lunes, Pitalisi o Pitsa 15 kan Bulin ni Honyo 2020 sa isa. Sa liwat po, sangarag kan mga nakasabay niya ito sa programa sin sa pagbabarita sa lawasan na si Manoy Andy Madrigalio o si Manang Pagasa Ligaspe. Sa lado technical, si Manoy Tupedalia sa tower si Manoy Juice Valderrama. Sa mga nag-check sa live sa Facebook, salamat ron ang sabi ni Marhaya. Ako po ang sedong nakasabay si Jess Magallanes, minawalat ka na taramon, day bali sa yumahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano.
2: Basta Bicolano, Uragon.
3: Basta Bicolano, Uragon.
2: Basta Bicolano, Uragon.
0: Adios, maray na aga, Bicolandia.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Uragon, in the service of the Bicolanos, Region Y. Ito na ang palatuntunan ng gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
4: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Miss Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tito Marisel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Miss Wellness Center.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Needs Wellness Center.
5: Anong pangalan mo?
6: Yan, Benedo Isita po.
5: Taga saan ka po?
6: San Isidro, Erigan.
5: Oo, sir, ikwento mo noon, ano ang nararamdaman mo sa dibdib mo?
6: May sa puso, kay kidney, baga, tapos...
5: Sa prostate pa?
6: Prostate.
5: Tapos... Liver pa?
6: Liver, parang...
5: Ang dami mong

Huwag na si Mana kayo niyong... Pero maraot na palatandaan yan. Ah, imbis na pampabuinas, gari pandimalas ang ah, pasok ang Lunes ta. Para na pati kitang mahiling lamang nakawat sa NBA ta, tapos na ano pa. Ah, dinaklag ning sabi, dinaklag Kamatis, ubo na si Wimbinyama na aduman sa Madison Square Garden, maringan ito naka-ducking. Grabe man ano. Sige tabi mga tugang, iribana kita sa God alas 7 naman, ngunyan pong Lunes, petsa 15 na, aba, sweldo pa lang ngayon ah. So mga 15-30 ano. Pero so iba garo na advance na suswildo ta weekend pag tamang tama long weekend kaya kan Sabado Domingo gari gulpin sulag para para siya na. Sige, maray na aga naman, balik eskwela, balik trabaho, Lunes. Pagkatapos kan long weekend, takan Friday baga Independence Day. Pero an medyo maka kuya na istorya man ito pi, kan Independence Day pala, andyata sa kan itinaas o bandira dyan sa may Capitol, baliktan su bandira, nasa itaas o pula niya ako pangyari. Ha? Garo tinuyo na. Dahil man tan yung Pilipinibi na so nagkuhang ka to ay taas kang bandira so in charge. Pangyayari. Kaya garo ang nangyari, garo may take two. Nag-urutro giraray. Pambira, no? Ay, inda kita. Na, paano man daw ito? Nabaliktad aso bandira, nasa itaaso pula. Kaya gari, may mga malain na mga palatandaan na arog kayo ng mga sistema, ano? Sige, maray na aga tabi. Pero an maray lang dumananailing ko man sa Independence Day kan Biyernes, ta at least yung mga leaders ta, yaraon duman magkataraning pati. Kaya medyo, yan baga, magayong pagparailing-ilingon ang mga leaders ta, nagkakairibanan sa mga okasyon, nagtirinuhan, pagkatapos nag-irerestorya kung anong maray lamang. Bako, ayos baga pagparamati-matiyon. Kita man ang mga syudadano, medyo na ugmamang kita pag-arog kayan baga ta, at least nahahali sa mga diridiringkilan pag-arog kayo ng mga okasyon. Sana nga ni magdanay na yan arog kayo. Tagarig, Ramon, iriwal minsan, nakaka-raot. Bako siya nakaka-raot, kundi nakaka-kompromiso ang mga bagay, mga lockdown, mga magagay na programa para kuta sa mga tao. Huwili nga duman sa Senado, tapuro iriwal. Kaya so mga dapat ibusol, maaprobaran, maidiskuter, and magibo na, maaksyonan kan Senado, napipinjinti. An masakit kayan ta nagsusuprir kita na mga ordinaryong siyudadano. Yan ang masakit dyan. Sige, re-restorya naman kita at chance sa ikaduang kagtang kang programa. And sa oras na ini, dahil kita mag-aparahalo, ita uya na, labu-labu ang tanamunan sa tuyang buwena.

0: Poinanza tuwi ang boy naman ng bareta sa headline, edot sa lado lokal, 209 job seekers ang hire on the spot sa Ginibong Kalayaan Jobs Fair. Accredited facilities can PhilHealth Region 5, urog pang nadagdagan. Bareta man sa lado nasyonal, Sherwin Gatselian target ang kompletong libro para sa lambang estudyantes ngunya na school year. Bareta ta sa lado international, US military plano na magkasanin ground mission duman sa Iran.
1: Buena mado, bareta! Mga baretang lugar, local news.
0: Diyos Marainaga, ako po ang sa inong magiging tagapagbareta, Marilito Sanchez. Ngunyan sa detalye, kan bareta ay not sa lokal. Paabot sa 209 na gayo na mga nagganap ng trabaho, mga job seekers.

na hire on the spot sa Ginibong Kalayaan Jobs Fair sa Irarumyan kan Department of Labor and Employment digdi sa Bicol. Basa report kan Dolly Bicol, apwera kan mga na-hired on the spot, iguaman sindani na record na 49 na mga job seekers na nearly hired as in 852 na mga aplikantes unqualificado pa sa posisyon na sa indang pig-apply. Alasambit na bilangan parte kan sobra 1,000 na mga job seekers na nagpasiring dyan sa SM City Legazpi kan nakalistal daw, tangaring sila magpartisipa. Alabaon supila dahi. Tangarig na mag-aprobitsar kan Ginibong Jobs Fair kanakaaging June 12. Inot ng silabi kan Dolly Bicol na nasa 29 mga employer ang nakisumaro sa nasa bita aktividad kung sa'y nagkaigwama din nasa 1,965 job vacancies sa Ginibong June 12, 2026 Jobs Fair digdi sa siyudad kan Legazpi. Mientras tanto, palagos man na nadagdagan ang mga accredited facilities sa Bicol Region. Iniman ang base sa pinalawas na listahan kan PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation Region 5. Base sa record, sagod sa kan Mayo 31 ngunyan na taon, maabot na sa 114 ang total accredited gamot facilities sa Bilog na Rion as ininian posibleng madagdagan pa sa mga masunod pangaldaw. Anabis sambit na bilang ang nagluluwas na an albay guanin 23. Duman sa Camarines Norte guang siya mas batis anom Katanduanes may 8 Sorsogon guang 28 mentras na sa Camarines Sur iguanin 40 na mga accredited gamot facilities. Katahod kay ni Pigsadol kan PhilHealth Bicol ang mga namamanuan na bisitaon ang senang mga Facebook page tangaring na makiling ang kumpletong listahan kan mga butika accredited kan PhilHealth sa Bilog na Rion. Magsasagibon in ikaduang round sa distribution kan presidential assistance to farmers and fisher folks and Department of Agriculture. Segun yan kay Chudoro Elida, an OIC kan Planning, Monitoring and Evaluation Division kan Department of Agriculture. Gigibon na nasa mitalaklang tangaring na maakomodar itong mga parauma na dahil pa nakakua kan siring na tabang sa enot na round kan distribution. Dinagdag pa ni Elida na ansend ang mga personayan may nagsasabay sa ngunyan sa distribution na pinagigibukan BFAR. Iyan tangaring na magwaras kan 2,325 na kantidad o kaya pesos na ayuda sa mga parauma sa Rion. Enot naman ay pinahayag ni Elida na gabos ng mga banwaan na sinsyudad sa Bilog na Bicol Region na ay libot na kansin ng opisina para sa lasambit na programa konsain sa ngunya nasa 64.5% o kaya nasa 168,133 na mga parauma gikan sa target ninda na 260,000 ang natawanan na kanasambit ng tabang.

0: na Mano Barreta. Mga baretang lugar. Local news.
1: Palagos pagitan sa ibang mga bareta sa lokal, naglangkaw din 5% ang forest cover sa Bicol Region sa nakaagidang 15 taon, sigunyan sa DNR. Sigun kay DNR Assistant Regional Director for Management Services, Grace Carino. Hali sa poco mas o menos 202,000 na hektarya kan 2010. Nagabot init sa sobra 212,000 na hektarya kan 2025. Sinabi pa ni Carino na bunga ini kan Palagos man na pangangataman na sinrehabilitasyon sa kadlagaan poon kan poon upstream sa go downstream. Nagtutubod man ang DNR na anuman na ginigibo sa kabubulodan ang may direktang epekto sa pababa sa komunidad. Patunay inisubot ang sarabay na pag-inguha tangaring na mapangatamanan ang kapalibutan asin masyerto ang greener environment sa masunod na henerasyon. Sa ibang bareta, bilang parte kan Padagos man na pagsimbag sa pangangaipo kan mga pamilya na nag-ibakwar huli sa presenteng sitwasyon kan Bulkan Mayon. Nagrasyon in labas na sirang bangus ang district staff ni Congressman Crisel Agman sa 405 o 405 families na mantinido pa na nakaistar sa mga evacuation centers duman sa Barangay Kalbayog sa San Roque, Malilipot, Albay. Ang bilang kan pigpalaong bangos, ang pigbasiman sa kumpirang miyembro kan familia, tangarig na ang masyerto na bastante ang maresibi kan lambang mga namamanuan. Nagresibinin kabangang kilo manin bangos. O kaya katampa dyan kan duwang pidasong sira, mga pamilya na may saro sa guntulong miyembro. Miantras na 3/4 kilo man so 2 sa guntulong pidasong sira ang itinauman sa pamilya na may 4 sa gud-anom na miyembro miantras sarong kilo o 3 hasta 4 man na sira na pinanaw sa may 7 o kaya sobra pa na miyembro nin pamilya.

0: Sa ultimo tambareta sa lado lokal, ipinaig ni dating Albay 2nd District Congressman Joey Salceda na may halangkaw siyang posisyon sa Irarom Can Marcos Administration. Sa iya man ini napigbuyagyag sa iyang pagtiram o kaya mensahe durante yan sa ginibong selebrasyon kadika 128 na anibersaryo kan Philippine Independence dyan sa Pulangi, Albay. Iyan konsensya ang naging pangenot na bisita sa okasyon na pag-araman na siya ang bagong pamayo sa Presidential Legislative Liaison Office. Kung babalikan si Salceda, nagserbing representante kan 2nd District Digdi Salbay pun 2016 sa good 2025. Kung sa inepektibo man kayo nina kinaputan sa Rosa Poderosong Ways and Means Committee sa Kamara. Nagserbi man na Presidential Chief of Staff saka Gobernador Digdi sa Provincia Calabay. Ang sayang mga suportador asin kontemporaryo na kulaan pagtubod na posibleng siya ang magtukaw sa posisyon na may kinaraman sa mas pang pagpapakusog kan financial asin man ekonomiya kan nasyon kung sa nini ang sayang abilidad.
1: Buena Mado Barbarera. Mga bareta sa laugkang nasyon. National News.
0: Oras mo na, alas 6:31 na nin pagkaga. Balik kita ngunyan sa mga bareta. Ngunyan sa bareta nasyonal, pigasiguran ni Senate Pro Tempore Sherwin Gatsalian na target kan gobyerno na matabunanin kompletong mga libruan lambang estudyante sa pampublikong eskwilahan para sa gabos siya ng mga asignatura ngunyan na school year 2026-27. Sayang ipinahayag na nakapalaman sa 2026 national budget ang fundo na kinakaipuan tangaring na maotob ang kamaabutan na magkaigwanin libros ang gabos na mga learners 1-to-1 textbook ratio. Sekon pa sa senador, nagtagama man ang gobyerno ni 19.5 billion pesos na budget ngunyan na taon para sa pagbakal ng mga libro sa iba pang instructional materials. Dakula ini kumpara sa enot man na fundo na pig-alokar para sa parehong katuyuhan poon pa kan 2021 sa good 2025 na nag-abot sana sa 5.475 billion pesos sa kada taon. Mientras tanto, nagtutubod man si Rear Admiral Jay Tariela na tagapagtaram kan Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na ang kampanya sa transparency and sa paginim paglantad sa illegal na aktibidad kan China sa may party kan Bajo de Masinloc. Sinabi kay ni Tariela na importante ang kampanya kang gobyerno sa ayaga na paglalantad na garing na mapugulan ng mga illegal na aktibidad kan China dyan sa West Philippine Sea, particular sa Bajo de Masinloc. Sinabi pa ni Tariela na ang paglalantad sa publiko ang importanteng lakdang matapos na makumpirmar kan mga otoridad ang presensya kan sarong naglalataw lataw na struktura o kaya floating structure kan China sa nasa bitna lugar. Kung kaya naandal ang Pilipinas, kuning kaso na pigpupurubara na naman kan Beijing, kung pwede sirsinda na magbugtak nin mga permanenteng artificial island, arani digdi sa Luzon.

0: lahat, lahat. Bago pa kitang sports muna, ha? Hindi muna kita sa Barreta sa Luwas Kang Pilipinas.
1: Buena Malo Barreta. Mga Barreta sa Luwas Kang Nasyon. International News.
0: Sa tawian kan matinding tensyon, entry kan ginibong pag-atake kan Amerika sa Iran, ipiga adalan subot kan mga military planner kan US. Ang pagkasanin ground mission tangarig masecure da nuclear materials kan Iran kun magkakaigwaning kasunduan ang duwang nasyon. Sigon sa mga opisyal kan Amerika, kasabay sa mga enot na plano. Iyo ang pag-deploy ni mga militar o soldado sa pirang lugar sa Middle East tangaring na masuportaran ang marikas na operasyon kan Department of Energy sa paghanap, pagsiguro asin paghali kan stockpile kan highly. O kaya kan highly enriched uranium duman sa Iran. Piglinaw pa kan mga opisyal na parte sa NID kan contingency planning asin bako pa man pinal na desisyon tangaring na magsagibo kan nasabing operasyon.
1: Buena Malo

Ig panginutan kan Group A ang pagbubukas kan FIFA World Cup 2026 duman sa Mexico na kompuesto ini kan Mexico, South Africa, South Korea saka Czechia. Henot na naglaban ang Mexico saka South Africa sa Estadio Azteca dumanyan sa Mexico City. Sa nasabing laban, ibinulsa kan Mexico score na 2-0 sa kapangganan kani kontra South Africa sa pagikan mga goal ni Raul Jimenez saka Julian Quiñones. Sa ibong bangkan, 3 red cards na ipinalawas kan referee matrayong pong na ikapanggana manggirari kan Mexico ang opening match duman sa FIFA.

0: na Mano Barreto, Barretang Artista.
1: Sa aci katamu niya na pagkaga, pinaimutikan ni Vice Ganda sin man social media personalities, Zainab Karaki, ang mga sahot na nakakuada sinda nin dakul na mga tiket kan BTS sa pagi kan special connection. E na naging sentro kan mga issue asin man irerestorya sa social media platform na X o kaya dating Twitter matapos akusaran kan pirang netizen sa ibang mga celebrities saka influencers na isubot ang nakakuha na makyaw kan mga tiket para sa inaabangan na pagbabalikan K-pop supergroup digdi sa Pilipinas. Nagpo ng kontrobersyang ini matapos na magluwas social media mga reklamo kan tambak na BTS fans na dahil na sina nakabakalin tiket ulita makaskas na ubus tulos. May mga netizens pa na nag-akusa na may mga tiket subot na nag-reserve na para sa pirang mga personalidad saka influencers. Ngunyan sa Barreta at sa salud, nagkondukta ang DOHB call ng libreng servisyong pang salud sa 1,300 na mga evacuees sa barangay San Jose, Malilipot, Albay sa araraming kang programang Purok Kalusugan, alagang pangkalusugan sa evacuation center. Kasabay sa mga itinaong servisyo ang medical and dental consultations, libreng mga bulong, bakuna, laboratory services, asin man pag-share ng hygiene kits para sa mga residentes na apektado kan pag-alburuto kan bulkan. Inasigurar ka DOHB call ang panagos ninda na nakantabay tangaring masimbagan ang mga pangangaipong pansalud kan mga evacuees sa Erarom kan na mamatian na pag-alburuto kan bulkan. Mga tugang mga kauragon, yan naman tabi munaan sa tuyang tampok ng mga bareta ngunya na Lunes, amay na pagkaaga, buwan naman ang bareta. Nagpanday ka mga bareta, ta News Director Annalyn Celada. Pangaram po ni SM Rod Perez sa technical side, Chief Manoy Tupi Aydalia, Tower George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po sa inyong naging tabag bareta, Malilito Sanchez. Please stand by, magbabalik po kami.
2: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack.

0: Bulok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Bulok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Kiling

0: nagbabatigaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
1: Eksakto na alas 6.41 nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Halagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: I like to move it, move it. I

Sige, ero. Ah, kasi kaso na, ta oras di peligro na naman, sabi kan mga sagugurang. Lunes, balik trabaho, balik eskwela sa mga estudyante. Ah, napun pa sana ang klase, ah, panduang simana pa sana dabi sa burukas hanggang klase. Ba, dali ba dyan, pigugak-ugak ka na maglaug na naman tulos. Mga estudyante, dahil para irinugak sa pagklase, ay Diyos ko, ah, importanteng maraytabi. Ngunyan nga ni, ganun, masakit kaya ngunyan, taan pag-eskwela ngunyan, ganyan iba, hindi inama talagang nanonoodan ng martaanos, ano? Yan masaklap eh, tabiroon muna report na 9 out of 10 sa high school, ha? Meron mo yun, high school. Anday po nakaka-intindi kansin ng pigbabasa. Kumbaga, bagsak sa reading comprehension. Kaya matindi po yan. Bako yan pong basta-bastang krisis sa lado kan edukasyon and talagang dapat ma-actionan yan immediatamente. Kan mga madudunong ta na yaon dyan sa deep end. Kung napaano yan, taarong nakita kayan ang klasikan edukasyon tayo di sa Pilipinas. Pero mo yan, 9

out of 10 and bagsak, bako siya ng bagsak, talagang todo bagsak ha sa reading comprehension. Biro-biroon mo yan. Sa 10, siyam, sa 10, anday po nakakasabot kan pigbabasa. Biro-biroon mong ratio yan. Matindi yan. Kunyan, sabi ni Senator Lauren Ligarda, na iyo po ang chairman sa edukasyon. Hindi ko siya ako nagbaralasana pala niya sa Senado. Na inida ang arog kaining mga report, mga tugang, it's very alarming sa lado kan edukasyon. Correct. Kaya yung bagay ng permitang nababanggit sa mga arog kaya ng mga tema, ano? Kuna pa, ano iyan, ta pag-abot sa importanteng mga aspeto, na paano yan taarog kita kaya nigdi? O sa bagay, hindi, kumangalas, takan sarong simana lang ngayon, ito manoy tupi, may big bakal ako naghahanap, ako ng air freshener, ta ginagamit ko duman sa arong, niya ko ati sa nigdi yuso air freshener na kuan ali, niya, ta may mga ali, bagay may mga number, di duman ako. Pagkatapos siya on duman, so nakadistinong sales lady, niya ko, madam, sa inyo ako digdian sa mga air freshener nindo naka-display. Magkagaw-kagaw sa payo, day aram. Ano nga yan, sir, na air freshener? Sa but-but ko sana, ha? Yaw ka digdian naka-display mo, aram ang air freshener? Ako na sana naghanap, lugod. At tinuro na ba ako, digdi ka nga, sir, sa aling ngayon yan. Tiyaon nga dyan, di hanap ako. Pag irinutang, kumahiling ko man nagadyaon duman. Ay, niya ako. Di tinuro ko, oni baga niya ako, madam mo, ili nga, basaha, air freshener. Naghiling sa nangani sa kuya, day ko aram kun. Naintindihan niya, nababasa niya, o day ko aram. Basta garihan hiling sa blanco, o baka may pinagdadaanan lang si ate, day ko aram. Tatulala eh. Ako, kaya nag-iisip ako niya, ako, ano rin, nababasa niya, naintindihan niya yan, pigbabasa niya, or what? Kaya mga arog po baga kaya ano? Kaya bako pong karaw iyan, kaya mga estudyante ta, bako ini siya pagleksyon sa endo amay na amay, kundi mga importante, signifikanting maray na pataratara sa endo. Non-education is something serious na dapat seryosoon ta ang pag-eskwela, pag-adal. O baka naman may problema talagaan sa tuyang mga teacher, sa method, sa curriculum, sa kung anong aspeto kan pagturoan may diferensya digdi sa to sa Pilipinas. Dahil daw sa iling do. O talagang mga estudyante mahina ang mag-intindi because of maraming nakaka-influence sa senda. Lalong-lalo na social media, bako? Inda sana ta, kita bako man mga eksperto. Kung yan, napapasadaan taman sana yan, medyo pagirumduman sa nata, timing na Lunes. Bata, na Lunes-Lunes, sinabat kitang biglang palsok ng kuryente. Very good. Katapos, so Independence Day ta, so primerong pagtaas palangkan su bandira, baliktad su bandira na pula su sa itaas. Kaya binaba giraray, take two, otro sirimonya. Ganon ba yun? Oo, ako unta, sabi digdi sa post ni Aka. Kung nagantabay si Aka, ano? Sabi ni Kuya Eric, ako on natabi nindo, dahi kaya kan amo nindo ang abilidad ni kong Joey Sarti Salcida. Oh, kaya dawa si Isay na presidente, pig-akomodar si Joey na maging parte kan sa endang gabinete dahil sa iyang expertise, lalo na sa fiscal policy. Aside sa pagiging politiko, pandiurag na ekonomista si Kong. Sa bagay, si Isay managad ang mga question kan pagiging dekalibring economist ni Kong Joey. Wala mang gayon, maski nga ni mga prominenting mga iba pang ekonomista, talagang rekonosido si Kong Joey na pandiurag talaga sa linya kan ekonomiya. Kaya no wonder, talagang tama siya dyan sa kuya na yan. Tama siya dyan sa ano tong iyan, posisyon. Yan. Gusto ko sabihin, talagang kumbaga sakto. Rings on your fingers.
Tapos igwangan ni ako digding nahiling man na post ni Ate Remy. Ta garo reaction niya ini duman sa post ni Governor na El Nino ngaya is real. Yan. Follow me. Oh, you gotta... Napapangirit. Napangirit ako noon sa post ni Ate Remy.

Oni, so post digdi ni Ate Remy, ta medyo may kwan lang digdi siya, post digdi, sabi digdi. Ini po, gara reaction niya, ini dumatanayling kumanagan may post si Governor Rosal, Noel Rosal, sabi niya, gara pagbisita sa UAS, gara may mga pigbisita gaya duman na water source na medyo nagluya na, so nagluluwas na tubig, kaya dapat daapa pakarayon, and yan nga, ni importante marayan tubig because of El Nino. Tapos yan, supposed nga ni na El Nino nga is real. Sabi ni, sa postman ni Ate Remy, o ano kung El Nino is real? Napangirit ako. Sabi niya digdi, mala, so pangangaipo nga ni kan mga naapiktaran kan pag alboruto kan mayon, dahi mo man lamang na itaw, tapos iyan na naman ang pig-atupag mo. Matindi man si Maharot, ano? So, yan, ah. So, yuyan tabi, ah, day, taron ko, ano, malay taman, baka iguaman siyang diskarte sa buhay niya sa pag-address kan El Nino. Taba ko talagang karaw-karaw ang El Nino. Kundi medyo siguro, duman sa tunok kan reaksyon ni Ate Remy, gari, dadaw ngayon, gari, kumbaga, so, nainot nga ni problema, dahil mo, man, ngayana naman. O, parang ganun, ano. Arudyang ka na naman ngayon, mga kuyan, mapuun ka na naman dyan sa mga real ninyo, so inot nga ni ngayon, so hindi, maman nga natupag, parang ganun. Sige, and iyan po ang mga mainit na issue ta, ngunyan digdi sa lokal, taday managayo baga digding mga issue, and apura kay ning pinaka-latest nga digdi kay Kung Joey, na na-appoint na po siya mga tugang. Bilang siya po ang namamayungunyan kan Presidential Legislative Liaison Office. Ngunyan siguro mahapot ang mga paraymanwa ta, kaymanwa ta, mga paradangog ta. Ano man ngayon trabaho ngayon iyan leads na liaison na yan. Ha? Ini po da ang pinakamayor na papel kay ni Kung Joey, ta siya po ang appoint na dyan sa pwesto na yan. Ang pinakamayor na trabaho digdiyo is to coordinate the administration legislative agenda with the Congress. Yan. So, but sabi yun, kung ano po ang mga nakalinyang programa, priorities kan administrasyon ni Presidente Marcos na kinakaipuhan po ang pagpasar ng mga legislative measures, kinakaipuhan ang mga leyes na dapat mag-agi sa Kongreso, iyan ang sa iyang papel na dapat iyan ang sa iyang gagampanan. Considering na siya haloy naman dyan sa Kamara, and nagkapot na po kan pinaka-poderosong mga komitiba dyan, appropriation, kanakalis ng mga panahon, and then Ways and Means Committee, mga kanyan. Mga prestiyosong committee sa Kamara. Bakong karaw-karaw. So, tamang-tama ngayon, abilidad digdi ni Kung Joey. So, yun yan tabi. And, kwanta, latest digdi sa, ano ne, sa lokal. And, iyan nga ni, minsay kan kongresista, dating congressman Kung Joey, dyan sa Pulanggi, sa Ginibong Independence Day celebration kanakalis na Biyernes na nag-attender siya, imbitado siya duman sa Pulanggi. Ta si Adrian Bagang Mayor duman sa Pulanggi, pamangkin niya. Kaya siyempre, tuyoon, siyempre, inimbita lang ta, may importanteng papaabot na mensahe. Sabi manig din ni Pading Peter sa post niya, ang rason ko nata si former Governor Kung Joey Salceda reconocido ka national level dahil lang tamay kapasidad siya lalo na sa kapakanan kan ekonomiya bilang multi-awarded economist sa Asia. Yan. May nabasa ngaya ako nga ta maurag ngaya na ekonomista pero dahil napapasin siya ang Pilipinas. Yan. Sa bagay, yung managad baga kahit ito paano. Kana governor nga ni si Kung Joey, yung mabagayan sa mga isyo. Natangayatan ang gamban ng pandiurag niya ng mga ekonomista ngayon. Natangayatan albay ro-ro manggiraray. Iguha baga mga siring ka yan, ano? So yan, sabi digdi na post ni Pading Peter,
saro sana siya sa pwedeng armas na makakatabang sa dakol na aspeto na magiging katuwang pasiring sa pag-asenso, maging ang mga tao may kontribusyon sa aspeto yan. So gustong sabihin ni Pading Peter sa post niya, bako sa naman niya si Kung Joey ang nagdadala ng hawak ng beat sa ekonomiya ka nasyon, kundi kadakol niyang mga prevailing factors and kumbaga dapat ikonsiderar, bako man sa nasaro ka tao ngayon mapaasinso ka ng ekonomiya kang Pilipinas, takadakol ngayong mga factors na pinkukonsider niya, including the citizen and mga kita, mga syudadano. Oh, nga taan iba, pigaapod siyang balimbing. Yan. Saro pa yan. Ah, may mga siring managad kaya ng mga nagrelas na isyo na si Joey Daa talagang numero unong yung balingbing. Sabagay, marining pigpapaliwanag din ni Pading Peter yan, mga bagay na yan. Ano? Pero, dahilan tarespetado sa sayang field of expertise, wala si isay man sa Kongreso na mas maurag pakisalseda pag fiscal policy pag-urunan. Dahilan kaan, maski pa iba ang pigsuportaran niya ang mga nanggaganang presidente, rekonosido ang sa iyang kakayahan. Bako pag-apod na balingbing ang pagtabang sa sadiri mong kaymadwa, kundi dedikasyon sa serbisyo. Yan. Yun man yan ang sabi din ni Pading Peter. So kadakol pa ini, may mga ralawig pang mga patarataray ni Pading Peter, kundi yun na yan. Siyempre kung isya na po ang na-appoint, bagay mambaga sa iyang posisyon na iyan. Kayang-kaya niya man kaputan yan and gampanan. So saka saro pa, sayang man kan sa iyang abilidad na nakatkuan man siya na eh. Bakanti man siya, wala man siyang gaya pinkakaabalakan. Hindi, imbis na masayang ang oras niya sa kung ano-ano dyan palibot-libot, minsan niya dyan sa mall, nakikichika-chika, di at least ikaw siya ning nakulang papel, kontribusyon sa gobyerno ta, and being the chief o kaya head ng presidential legislative liaison office, takon may mga importanteng bagay mananggad na pinagbubusol ang executive, presidente na kinakaipuan ang mag-agi and coordination with the Congress, di tamang-tama ta, kabisado niya man ang pasikot-sikot dyan, o di ba ko? And lalong-lalo na makakatabang sa lambang Pilipino. Oh, lalong-lalo na pag-arog kaning gulpi kitang mga problemang pigalat-halat digdi, arog kaning sa El Niño ini matindi talaga ini. Sabi ko na nga ni Paolo Utro kita kay ini. Na ini pong El Niño ini sabi kan mga madudunong dakulaon po dang pigaantisiparan digdi na makaka danyar ini sa global temperature, dahil iniyo pambihira ining nangyari since mga 1800 pa na taon, aluyo na. Kaya, ibang klase ngayon eh. So, yun yan ang mga bagay na pig-atid-atid niya to. And bagong update ta kay Kung Joey. Oh, sabagay, sa election haloy pa man, itaaram kung ano ang pwedeng... desisyon ni Kung Joey dyan. Siyempre, dahil taman aram kung siya matinir dyan o mga kandidato garara siya kung anong posisyon sa eleksyon naman. Nasa kabangaan na kita kan 26, 27, 28 baga eleksyon na naman. Kaya yun yan ang maray kayan. So, basta ang importante, nakulaan may tatabang digdi. Tayo man siya na, dahil man siyang posisyon, dahil man siya nanggana kan eleksyon, di sayang kan sayang abilidad, at least mapakinabangan na ini dyan sa opisinang ini kan presidente, na konsenan sa iyang mayor na papel dyan, nagagampanan, iyo po ang pagiging liaison officer kan presidente sa pag-coordinate kan mga legislative agenda kan presidente, yan coordination sa siyempre sa Kongreso. O, kaya importante yan. Nakulao na bagay yan. Na importanteng papel nagagampanan ni Kung Joey. Digdi po sa bagong trabaho niyang ini. Yan, okay? Ikaw nga ni digding post si Kuan eh. Si piga-idol kong abogado na sabi niya ano daw ngayon kung ayala, tagari
sala so napostan ko kay to dahil lang ha o ini nga ni nangyari palang duman sa Sarangani Pambira no nailing ko sa Twitter ini nangyaring ini sa Sarangani na so party kandagat duman sa may Sarangani sa Davao Occidental an uminangat so ano ninda so mismong seabed ha kumbaga nagbutog nagangat kaya so tubig uminatras na dati nga ini ngayong lugar ngayong iniyo harus day ngayong kwan day kang yamailing dyan puro yan tubig dagat o pero kan makali subagyo ay subagyo so makusog na linog duman nagbutog mga tugang nagangat so daga ha shores of Glan Sarangani yung marine animals nagkagarada nagburutwa sa mga corals after section of seabed was lifted up yan uminangat 2 meters na gayo an ano ni inangat sa so seabed kaya mailing mo so corals nakaburutwa na manangat may mga sira pa na nagpipirilik-pilik duman naku grabe ano grabing maray itong epekto talaga ito kandinong ha so medyo kakaibang pangyari man ito na sitwasyon na ito pambihirang maray na kwan ito pangyari makusog talaga sulino gano kaya medyo kwan yan medyo kakaibang sitwasyon epekto kan bagi ayon kan makusog na linog na ini diyan sa lugar na ito kan Mindanao so yan so niyan masanang una ngunyan tabing down in Lunes digdi sa programa ta dahil managa yung mga ibang update development pura na sana kan tapos na so basketball ta so basketball pigaraan tabayan ng taman sa nakuta ta medyo nakaka-re-entertainment ito sa tuya sala sa oras kung yung problema ta dahil na nga nakatapos sa game 7 di tapos na sa tuyang pigtataga hiling-hiling lamang playing on your toes music wherever you go sige na paaram na kita mga tugal sa programa tabay na po sa masunod mga bareta sa bareta alas 7 with SM Rod rings on your fingers playing on your balik kita sa aga naman sa tuyang programa 6 to 7 digdi po sa Radyo Ragon.

0: Abay na, Salado Technical, Manoy Tope Aydalia, doon sa Towers, in the George Valderrama, Rain Bartolo. Ene buwan sa inong lingkod, Manoy Lito Sanchez, Babalos, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Puragon!
2: Basta Bicolano, Puragon!
1: Puragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: mga kasangga.
1: Akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
0: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner!
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4!
2: Babes, malapit ng anniversary natin!
3: Oo nga no, parang kailan lang.
2: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
3: Siyempre, Lolay's yun.
2: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
3: Siyempre, Lolay's yun.
2: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
3: Siyempre, sa Lolay's yun.
4: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Maricel.
5: Anong mga nararamdaman mo?
6: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas ng mga kamay ko, kapitaan, tapos yung minsan yung pagbina ko, nagpapalpipit, hindi ako nakakatulog.
5: Ilang oras na lang tulog mo?
6: Minsan dalawa.
5: Ngayon, anong unang binili mo?
6: Yung po yung minsan.
5: Anong unang na gumaling sa'yo?
6: Pag dumi po, dati, minsan din, naagod na

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga dugang ang tamang patama-tama. 10 minutos na makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Live, halos sa Midtown Broadcasting News Center. Ulya ang Urakon. Reto. Alas 7. Urakon. Reto. Alas 7. Headlines.
1: Ano't sa pamayukan mga nagbabagang bareta? Sa Lado Lokal Aral Program, purog ng pinagtututukan ngunyan kan DepEd. Presyuhan kan baga sa Bicol, naglangkaw nin kadikit. Sa mga bareta man sa Laog Kanasyon website kan Senado asin Kamara Baha, nahak! Asin sa mga bareta man sa Luwas Kanasyon, Iran, madali nang pirmahan ang kasunduan ni Dakan, Estados Unidos. Ang detalye sa taud-taud sana.

0: a 7. Barreta Local. Local News. Aldaw na po kita ni Lunas na naman, Petya 15, kanbulanin Hunyo taong 2026. Hindi po ang Radyo Oragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Ipinag po naman ka Department of Education Bicol na may pinagkapirang Schools Division Services sa rehiyon ang nakapagtaon naman in honorarium sa mga tutors kan Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL kan nakaagi pong summer season. Sigun kay Grace Rabelas, ang Curriculum and Learning Management Division Chief kan DepEd Bicol, kabali sa mga nagtaon in honorarium ang kataduanes kung sa ingikan po sa inyong savings sa 2025 fund at ipinagtaong kompensasyon sa mga tutors. Bantang tinabangan man kan LGU Anaga City Schools Division Office sa pagtataonin insentibo asin pagkakan para man sa mga estudyantes na kabali sa summer classes. Aminado po naman si Rabelas na may nagkapirang SDOs at may kakulangan sa pondo. Siring man, ipinumarag po rin sa edad ang mga tutors sa inarampukan na sabing programa at magsisirbing volunteers susugman sa napagkasunduan sa mga eskwelahan. Mga minimum wage earners sa Albay, pwede sir nang makasabay sa Benting Bigas Meron na Program. Makakasabay na si Manoy Jess, Kapitan Magallanes.
1: Urago Live Reward.
2: Pwede makasabay na mga minimum wage earners sa Albay sa program Matang Provincial Agriculture Office na Benting Bigas Meron na Programa. Inanaging flag ni Mr. Dario Diandino.

0: Ang kanseryo ang OIC Provincial na Nag-Agriculture Scanal Bar sa gindi ng pakikipag-uli kan Oradinusa. Sa iyan, sinabi na ipinaglas ang hindi na sabi ng programa sa tulong Banuan kan Provincia. Pati ko ang mente sa Banuan kan Nagyipot Kamalig at ang Banuan kan Daraga na konsayo na paminabot na sa 1,200 na mga minimum earners o minimum wage earners sa Albaya. Ang napipisaran ka na sabi ng programa, ipinaluwanag pa ni Buong Konsiyo na ngunya na igwama sa naki-available na pundin ng baga o igwama sa naki-sufficient yung supply ng bagas. Ang Provincial Agriculture Office at nakikipag-coordinate sa National Food Authority, pwede ni Daling ipasunod sa 15 munisipyo sa tulong sa Dabkan Provincia. Sinabi pa ni Buong Konsiyo na sa presente palagi sa mga silang kagagad nilisan kan mga minimum wage earners sa probinsya.
1: Tangaling mabinipi. Siran kan binting bagas program, binting bagas meron na program
0: kang Provincial Agriculture Office sa mga kang National Food Authority.
1: Dagdag na balita ang lokal ako si Jess
0: Magalhamas. Nicolano Orabon.
2: 14 minutos na mag-aagi po na lasyete ng pagkaaga. Nakabagtaawan Department of Labor and Employment Dolly Bicol ni nasa 1,875 trabaho. Gikan po sa 28 mga local employers asin sarong overseas employer. Kasabay kan selebrasyon kan pang 128 anibersaryo kan Philippine Independence Day. Sa mga nag-apply ng trabaho, 31 po ang hired on the spot. Mantang 29 naman ang pinagkukonsiderar na near hires. Sigun kay TSSD Head Jing Banania, kasabay po naman kan job fair yung manang pagpapasweldo sa nasa 2,779 beneficiaryo kan tupad na nagabot po naman sa 18.5 million pesos. Siring man ang pagtataonin livelihood assistance na sobra sa 13.5 million pesos. Nagtaga man ang dolinin sobra 535,000 pesos sa sanggatos na beneficiaryo kan job start as in government internship program. Tupadahan sa Banuan kan Manito asin Daraga Albay, sinakyada kan mga otoridad. Testigo si Manoy Andy Madrigalejo.
3: Sunod-sunod ang pagsakyada kan mga otoridad sa mga tupadahan o iligal na pagbulang sa probinsya kan Albay. Inot sa Banuan kan Manito pasado alas 11:00 kasugma. Sinakyada kan Manito Municipal Police Station ang tupadahan sa sarong barangay tulo na parabulang ang naaristo. Ang mga suspek binisto sana sa mga alias na Brian, Jose, Buda, Idi. Na-recover kan mga otoridad ang tulong pangbulang na manok. Sinundanian kan pagsakyada kan mga otoridad sa tupadahan sa sarong barangay sa Daraga Albay. Limang parabulang ang naaresto. Binisto ang mga suspect sa indang mga alias na sila Sunny, Rolly, Willie, Bert, Buda, Rudy. Nakumpiskar kan mga otoridad ang duwang pambulang na manok, Buda 3,075 pesos na taya. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragong.
2: 16 minutes makalibas po ay gabito ng umaga. Aminado ang Department of Agriculture Bicol na nagkaigwaning dikit na paglangkawan presyuhan kan baga sa rehiyon. Sigun kay Chodoro Ileda, ang OIC kan Planning, Monitoring and Evaluation Division kan Department of Agriculture, epekto di kan nangyaring kariribukan duman sa Middle East na naging dalanman para maapektuhan ang supply kan presyuhan kan mga produktong petrolyo. Sigun pa kay Ileda, dahilan kan pagmahal kan mga petroleum products na apektuhan man ay ibang mga serbisyo sa pagproducir kan bagas, kaya nagkaigwamanin paglangkaw alagad, pigli na po ni Ileda. Nasa presente, supisyente pa man kinaray ang supply kan bagas sa bilog na Kabikulan. Biyantos tanto isinagiba po naman kan Barangay Kabantawan Ligaspi ang distribution kan mga educational supplies para man sa mga elementary dyan sa indang barangay. Ang aktibidad na pinagpanginotan mismo kan sa indang kapitan na si Barangay Kapitan Eric Brizuela, kaiba po ang bilog na konseho kunsain ang distribution ang ginibaman mismo sa indang barangay hall. Sigun sa barangay, ang aktibidad parte man kan programa kan konseho asin kan Barangay Council for the Protection of Children na Balik Eskwela 2026. Sa kabilugan, maabot po naman sa 160 ang mga estudyantes gikan sa nasabing barangay ang natawan kanasabing asistensya. Distribution kan mga school supplies sa mga kinder sa good grade 6 sa mga estudyante sa Legazpi. Uy, nagpapadagos. Mga dugang pangbaratang lokal ni Manoy Alan Lopez sa Saituno.
4: Urago Laki Reward.
5: Baga, papadagos, ana, distribution ka na mga school supply para sa mga estudyante sa kinder sa good sa grade 6 sa Legazpi City ngunin na simana. Inyan ni pinahayag ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail kana makaulay kan Urago News. Sigun sa alkalde, sobra sa 8,000 ng estudyante ang natakwanan na kana nasabi nga makagamitan asin igwapanin sobra sa 17,000 na mga estudyante ang sa indang lilibuton asin matatawanan kana mga school supply. Aminado ang alkalde na dahil sa sobra sa 25,000 na mga estudyante ang beneficiary kana sabing programa, may diit na delay sa distribusyon dahil sa pag-segregar kana mga gamit po sa kinder sagod sa grade 6. Pinag-asigurar man kan alkalde, nagabos na beneficiary matatawanan kan sa indang mga school supply sa paikan sa indang esperso para sa nasabing programa. Nainot ng pinagpunan kan dating alkalde asin ngunyan, ako Bicol Party List Congressman Alfredo Gabin, asin magpapadagos ini taon-taon dahil saro na ining aprobadong ordinansa sa syudad kan Legazpi.
6: Well, dahil 25,000 plus po ang ito yung beneficiary pa yan, hindi ka segregate po yan kung kinder up to grade 6. Medyo may diit na delay namin. Ano? Pero as of now, nasa 8,000 plus na po ang ito yung na-distribute and hindi ko pa kitang 17,000 plus. And this coming week po, parados po mong girap.
5: Ana partikan pahayaga ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail. Mga duwan na maritang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Bicolano. Uragon!
2: Uragon! 19 minutes makalipas mo ay kapito ng umaga. Nangapuda ng Department of Trade and Industry o DTI Bicol sa publiko. Natabangan po ang ahensya sa monitoring kan presyuhan kan mga school supplies kasabay po naman kan pagburukasan kan klase. Sa ginibong Oplan Balik Eskwela, regional press conference kan DepEd Bicol. Sinabi po naman ni DTI Bicol Senior Trade Industry Development Specialist Josette Buenaventura. Importante ang partisipasyon kan mga kamagurangan asin mga partukdol sa pagbabantay kan presyo kan school supplies. Hulita sa ibungkan sa idang weekly monitoring. Kulang ang sa idang mga personahe. Pinagsadol po naman ni Buenaventura ang publiko na kung may manutaran na pricing violation. Ireportulo sini sa pinakaharaning negosyo center, DTI Provincial o kaya Regional Office o sa paagikan pag-message sa indang official Facebook page kan DTI Bicol. Biantos tanto Mayor Marilyn Co. Kan karamuan Camarines Sur nakisumaro man sa mga programa kan ako Bicol Party List. Live gikan dyan sa karamuan Camarines Sur, nagbabalita Manoy Joey Sarsha.
7: Mayor Marilyn Co. kan karamuan Camarines Sur nakisumaro sa mga programa kan ako Bicol Party List. Inang pinahayaga ni Bong Magtanong Coordinator kan Camarines Sur kan ako Bicol. Susog sa iya, dakulang bagay ang pakisumaro kan alkalde didi sa banuang aning karamuan Camarines Sur. Nailingkay kay ni ang mga ginibo kan AKB na konsen dapat man talagang tabangan isumaro ang programa kan ako Bicol digdi sa banuan aning karamuan. Susog kay magtanong terminal na bibisita si alkalde Marilyn Co. kan karamuan Camarines Sur asin siya asin mga pag-iba ang nakikitabang o nagtutumabang sa mga programa kan ako Bicol patilis sa banuan aning karamuan Camarines Sur. Mga dugang-dugang na ito impormasyon sa lado lokal, ini si Joy Boy Sarsha, Basta Bicolano, Uragon.
2: 22 minutos na mag-aagi po na lasyente ni pagkaaga. Ibiniklag ka Department of Public Works and Highways Bicol ang presenteng estado kan mga school building projects. Sararon po naman kan Basic Education Facilities Fund para sa taon 2025 sa Rion Bicol. Sigun kay Engineer Maria Michelle Tan, ang engineer iagikan po naman sa DPWH Bicol. Iguanin nasa 1.2 billion pesos na pondo para man sa 61 proyekto o katumbas din nasa 299 classrooms. Sa ngunyan, nasa nasa 16 na classrooms na ang natapos. 20 ang ongoing. As in nasa 25 pa ang classroom, anday pa na po ang napapanuan. Tinaman po pa ni Engineer Tan na ang proyekto nag-aagi sa joint validation kan DepEd as in DPWH. Ngani pong maraman kung nagkapir ang classrooms ang kinakaipuan sa mga school building projects. Sorsogon Provincial Hospital handang-handa naman sa mas mahiwasan na modernisasyon as in expansion. Yan pa ang mga dugong na bareta. Gikan sa siyudad kan Sorsogon. Live si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
4: Urago Laki Reward.
8: Ipinagubusol kan Provincial Government kan Sorsogon ang mahiwasan na modernisasyon sa pagpapaiwas kan pasilidad kan Sorsogon Provincial Hospital para mas pang mapakaray ang servisyong panggalusugan para sa mga Sorsoganon. Pinangunahan ni Governor Bugoy sa meeting kaupo ng mga opisyales kan Provincial Engineering Office as in Provincial Health Office para pag-urlayan ang master plan para sa mga pangaluyan na expansion as in modernisasyon kan SPH. Sigurong sa Provincial Government ang beto kan master plan na magserbing gabay sa pagpapusog kan mga pasilidad as in servisyong medical kan hospital para mas epektibong matugunan na nagdadakulan na pangaipo kan mga mamayan sa probinsya. Pinagtawan doon man kan gobernador ang kahalagahan kan maagap na pagpaplano lalo na sa nararani na pag-abubugtag kan MRI machine as in pagpapahiwas kan dialysis services sa SPH. Parte ini kan padago sa paghihinguha kan Provincial Government kan Sorsogon na pakusugon ang healthcare system as in gibuo na mas accessible ang mga dekalidad na servisyong medikal para sa publiko. Hari Didi sa Radyo Oragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Oragon.
4: Siko Paimwa Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pier Side, Barangay Ninagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
4: Uragod Pagreta alas
10: 7. Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
11: Ngayon naman po nito kay Puhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig inunod bulit ay yaw na po ikinis mo kakumunidad nito ang malinig as in bastanteng tubig.
2: Pagitama po kan sa inyong mga orasan. 27 minutos na makalihis ang alas 7.
12: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Sama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boy.
4: Uragon Pagreta alas 7. Ronda Provincia.
2: Sa tuya pong isiyo, naramod na pa ang mga nagkapir ng istorya sa anum na provincias kan Kabikulan. Sa pagbabalik sa ere ni Annalyn Silada.
13: Magkasunod na na-discover kan tropa kan 65th Infantry Battalion as in 2nd Infantry Battalion ang mga nakatagong armas, mga bala as in kagamitang panggiyera kan People's Army sa magkasuway na operasyon sa Masbate kan tumulong likod na semana. Bandang alas 12 ng udto kan manuparan kan mga militar kan 65th Infantry Battalion ang sarong katerbang bala na nakatago sa barangay Kaklapayan, Kawayan Masbate. Nakalihis sa napat na oras na nuparan man kan 2nd Infantry Battalion sa barangay San Jose Oso Masbate ang pinagkataguan kan mga armas kan mga rebelding grupo. Narecover sa lugar ang sarong M15 rifle, sarong M14 rifle, tulong improvised explosive device as in mga bala, magazine, as in mga personal na kagamitan. Mientras tanto, nagpaabot ng pasasalamat sa Energy Secretary Sharon Galin sa National Power Corporation na First Katanduanas Electric Operative, mga ahensya kan gobyerno, local government units kan Katanduanas asin sa kabuas na energy stakeholders na naging katuwang sa matayumpong pagduon sa supply kan kuryente sa isla sa pagikan pagpapagana kan 5 megawatt na paramihan na water supply. Kasabay si Tanto Secretary Mario Malasigan asin NPC President and CEO Jericho Nogales, pinagpanginota ni Secretary Galin ang ceremony switch on kan mga gensets sa Mariawa Katanduanas. Magkatabang iningan ni mabawas na ang mga rotational brownouts, mapasarig ang power supply asin masiguro na may bastanteng kuryente o sa pang-urual daw na trabaho asin pagbangon kan probinsya. Mantang isinararam sa qualifying exam ang pagpili kan mga beneficiaryo kan bagong Pilipinas Merit Scholarship Program sa sarong barangay duman sa Tinambak, Kamarinasura. Obheto kang programa na masyerto na ang mga napiling scholar ang karapat-dapat asin may kakayahan na magpadago sa saindang pag-aadal. Ako po sa Ana Newsletter, 90.7 Radio Aragon para sa Landa Provincia, Basta Bicolano, Aragon.
14: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Uragon Pagreta
15: alas 7. Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
16: Uragon Pagreta alas 7.
17: National News.
2: Nangapunan po naman ang Philippine National Police o PNP nin tulos na pagriparo sa cybersecurity measures kan mga ahensyas kan gobyerno. Kasunod kan magkakasuhay na pag-atake sa mga websites kan Senado sin Kamara de Representantes. Sigun po naman sa PNP, nagsisirbing patanid ang insidente na kaipuan urug pang pahigutun ang siguradad kan mga digital systems kan gobyerno laban sa nagdanalang bantang kan cyber attacks. Ero tapong na-report sa Nana de Face ang website kan Kamara Baha o Kamara kan Senado o kalaldapunin Sabado matapos managtargeton kan mga hackers ang opisyal na website kan Senado. Biyantos tanto kinafirman ni Senate President Pro Tempore sin Acting Senate President Sherwin Gadjalian na magbabalik na ang sesyon kan Senado ngunyang pong aldaw Hunyo 15 sa ibong kanamamatayan na isyo sa liderato kan Senado. Sigur po naman kay Senator Gadjalian, pairalo ni Pamangkiraray ang mas maigpit na seguridad sa Senado kasabay ang pagpapautob kan no visitor policy bilang parte kan mga precautionary measures. Uli po naman sa subot banta sa seguridad na nai-report naman kan National Bureau of Investigation na inutang nagpaluwas din memorandum ang opisina ni Garcelian kada kaaging Hunyo 9 gani pong magpautob nin heightened security protocols.
16: Urago Barreta alas 7 Barreta sa luwas kang nasyon. International
2: News. Pinag-uurgulyo po ni US President Donald Trump na madali nang magsimbagan ni Iran sa ipinagbubusol nindang peace agreement. Sinabi po naman kay Rina pipirmahan na kan Iran na ang nasabing kasunduan. Maging ang panginot na mediator na Pakistan ang nagpahayag naman na uyo na sa kasunduan ng Iran as yung gigibuhon ini sa paagikan sarong electronic signing. Ang baratang sports, showbiz as iniba pa masunod na.
18: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
19: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverate. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
20: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
21: Dahil heto na
20: ang mas pinahaba,
21: mas pinabongga
20: na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
21: Oo!
20: Tama ang narinig ninyo.
21: Extended na!
20: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
21: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
20: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
21: At a grand prize,
20: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
21: Pero teka, hindi lang yan.
20: Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
21: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
20: Itodo lang inyong pagsali.
21: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
20: todo ang saya,
21: todo ang papremyo. Premyo.
20: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
21: tutok lang sa inyong paboritong radio station
20: sa programang Kasagad Kalusugan.
21: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
20: J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Draw Season 4.
16: Uragod Bakreta alas 7
22: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
2: Makakaatubang kan Filipina tennis star na si Alex Iala, ang veteranang Croatian na si Donna Vesic sa round of 32 kan Berlin Open ngayon pong simana. Si Iala, ang sarong wildcard entry sa WTA 500 tournament as in panago sa pinaglalauman sa iyang kampanya sa grass court season. Magiramdum po naman na naibulsakan Pinay tennis star ang kapangganahan sa Birmingham Open bago siya nadaog sa second round laban sa rising American player na si Iva Jovic.
16: Urago Barreta alas 7 Barretang Artista.
2: Pinagnumraran ang Albayana beauty queen na si Alexandra Krishna Urino bilang Miss Tourism Philippines 2026 asin siya ang magiging representante ka nasyon sa ikapitong Mr. and Miss Teen Tourism pageant. Nagigibuan po naman sa Colombo, Sri Lanka po on Julio 19 hasta 27 kan presenting taon. An official appointment kay Urino ginibukan Mr. and Miss Philippines Youth Organization sa Panginoon ni Honorable Gerald Ortiz bilang pagbistosa sa iyang kakayanan na maging representante kang nasyon sa prestigyosong international pageant. Bago pa ang appointment si Urino, ang representante kang Albay sa Miss Universe Philippines 2026, kung sa'y nakalaog siya sa top 30. Binisto man siyang Miss Playtime Universe sa nasabing kompetisyon. Bilang Miss Tourism Philippines, pinaglalauman po naman na ibubusol ni Urino ang kultura, turismo asin marhay na koneksyon kang Pilipinas sa hampang kang mga delegado gikan po sa Manilayan na nasyon. Nakatalaan man giburan Coronation Night kang 7th Mr. and Miss Teen Tourism sa Hulyo 26 kan presenting taon.
16: Uragon Barreta alas 7 Barreta Salud.
17: Health News.
2: Pwede sir na magdala ng kidney failure sa sarong persona ang leptospirosis kung daytulos mabubulong. Sigurini kay Dr. Eileen Meriolas, sarong nephrology sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Paliwanag po ni Dr. Meriolas na ang leptospirosis ang sarong bacterial infection na nakukuha gikan po sa ihi kan mga hayop. Pwede sir subot na mahalo ang bakterya sa tubig, baha, asin makalawag sa hawak ng tao, sa paagikan lugad o kaya gasgas sa bitis, asin alimpang partikan hawak. Ang mga sintomas kanhelang na iniipon pagkakaigwanin kalintura, pagkalibong, pagsusuka, kawaran gana sa pagkakan, pamumulanin mata, paghiyalukan kublit, asin ang pag-abo.
0: Uragon Barreta, alas 7. Tutungo daw ini?
2: Sarong 21 anyos na babae si Maria Eduarda Rodriguez de Freitas ang binawian po ng buhay matapos subot na malingawan kan mga pag-iriba na ikabit ang sa iyang safety rope bago man siya ihulog gikan sa 40 metrong langkaw kan skeleton bridge duman sa Lomera, Sao Paulo, Brazil. Napagraman na anum na taon ang nagsasagibo ng rope jumping operations ang mga sangkot sa insidente ini. Sa presente, pinag-iimbestigaran kan pulisya ang posibleng kapabayaan matapos mahulog ang biktima. Huling mayong nakakabit na safety line sa saiya. Asin yan mga tugang mga manay mga manayan, kabilugan kan mga darakulang barata ang unyong bungal down in Lunas, June 15, 2026. Sa pangarap po nagkalap kan mga darakulang barata, News Director Annalyn Silada. Nakaiban ang taman sina Maria Jess Magallanes, Andy Madrigalejo, Maria Joey Sarja, Alan Lopez sa Saituno, siniman kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nakwardo si Manoy Chief Tope Aydalia, sinda George Valderrama, asin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati ni po ang sinong amigo Rod Perez. Salamat tunon, maray na pagkaaga.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
23: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
23: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
23: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Sentali, ang isa sa pinakamabisang sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Juan Sental ay responsable sa pagpapalaki ng daloy ng dugo sa ating mga utak. Epektibong pangbawas ng pagkabalisa, nakakatulong din para mabawasan ang stress at probadong nagpapalakas ng ating cognitive health. Ibig sabihin, mas focused ka dahil pinapalakas ng Juan Sental ang iyong concentration at mental flexibility. Juan Sental, isa sa pinakamahusay na sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Available na sa Radyo Ramon Legazpi at sa lahat ng Means Wellness Center branches region-wide. Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Uy, natatadang 18 minutos, alas 8 na.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Kunin na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues. Mga argumentong napapanahon. Mayong kinikilingan. Sususog ang tama. Opinyon na may basihan. Asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Uragon.

0: Mic check. Right now daw, sa limot, mga tugang, mga manay. Kumusta? Lunas na naman. Kabangaan na pala, Manoy Tupi. Hakan presenting bulan. Mainiton, no, naman. Base po sa AI overview kan heat index digdi sa Legazpi City, Albay, lauman ta po na talagang maalingahot na naman kita, bilog na maghapon. Iyo as in. An sabi mga tugang kan pag-asa DOST, unperceived temperature digdi po sa may parte kan Legazpi na pakul sa 39 grado sentigrado hasta 41 grado sentigrado. And base po naman sa talaan, akan na nasabi ng ahensya, nasa extreme caution category kita. Kaya malikay, especially po ang mga pag-iribat ang talagang dati ng maluya ang ginhawa. Hulitaan na sobrang init na ini. Sabi ko na nga ni under extreme caution category kita. Ipinagbabawal po o kung pwede man. Aday na nguna magparababad sa saldan. Aday na nguna magpara kung may magibuhon man sa nakamong pwedeng sa malimpoy na gibuhon. Huli po taan na pigsasabing continued physical activity or sun exposure pwedeng magkausa po nin heat cramps o kaya heat exhaustion. Bata na taon bagaman ito piin na puon sa aldaw na ini. Baralika naman baga sa pagklase sa mga nasa private schools. Inba ka sumagong amay na amay. Inihatod ko na girare dyan sa San Rafael si kangudan ko. Si Ot. O diyaw na sa San Rafael alas 6 imidya pa sa nayaw na. Balik eskwela naman ang gabus pong mga nasa pampublikong eskwelahan. Pero dyan sa Bicol University, I understand, nagkaro Agusto paan baralikan ninda. Pero dyan man sa Bicol University, ngunyan pong aldaw na ni. Bago kumakalimutan. Oo, happy graduations. I mean, graduation should I say. And congratulations. Ayun, congratulations po ha. Sa mga kamagurangan, urug na po duman sa mga estudyanteng mag-graduar sa ngunyan. Congratulations po sa ido. Kadakul na mga estudyante sa mag-graduar ngunyan, pundigdi sa may partikan na probinsya ni Albay, halipas sa Sorsogon, dyan sa Kamsur, Kamnorte. Sa mga isilang provincias kan Masbate and Catanduanes, sa gabus pong mga mag-graduar sa aldaw na ini, congratulations po sa indo. Salita. Especially mga estudyante sa Bicol University. Ay walang kapalitan. In fact, susaro ko pong matuang lalaki, sino ang... si Kuya Bok, mag-graduar man pala. Bata ka tugun-tugun ni kanaki ko ngayapap. May nangya kita pa duman mga after lunch kaya. Ihatod muna ako tapig hiling ko ngayang ang sitwasyon dyan sa may Rizal Street. Dyan po nga sa may kanto kang ano ini, admin building. Pasiring duman sa may education. Ay grabe nga ang traffic sigurado. Ay niya ako sigurado yan. Ay tapat abagan nagkasabay ang graduation nindo sa Bicol College Manoy Tupi. Mga tugang sabay pong mag-graduar ngunyan na aldaw na ni konting basura ang nagkapirang colleges kan Bicol University, kasabay na po dyan ang College of Science and College of Education. Garo aram ko pati na ang nursing dangan ang College of Law and then Medicine. Yan so magkakatarai dyan ng mga school buildings o magkakasaray po sinang ngunyan na mag-graduar ining aldaw na ni. And nataon man na dyan po sa Bicol College as announced earlier, ngunyan man pong aldaw na ini June 15 ang sa indang graduation day. Kaya ngunyan pa sana magplano na po kamu kay rerouting. Aday na po kamu mag-agi dyan sa may bandang Bicol University Belt. Tapun dyan sa may ngaangaan kan Bio hanggang dyan sa may kasentuhan kan Daraga. Sigurado ka dyan mga bandang alas dos. Rimati na naman ang buyo. Because as experience, kada bes igapunin dakulang okasyon dyan sa Bio arog kan graduation. Eh talagang... Kumbaga mababahaw ka na sa dalan kang grabe dyan ang traffic. mga bandang alas 4 an poon kang ano ini graduation dyan sa BU, but I understand mga bandang alas 2 pa sa nagano, baka nga ipakapanguntusan naman ito pe. O yugod mo pirang colleges ang involved sa graduation dyan sa BU. O College of Science, College of Law, College of Medicine, sa Education, o sa Nursing, o sa BU tanang lima, o limang colleges ang magraduate dyan sa BU. O yugod mo ang kada college niya, pirang kurso ang pinag-uurlahan taman ito pe. Diba? Nakulun baga. Ang kada, kumbaga, college baga, nakulun niyang kimanga, pinag-uupos niya naman ibang kurso. O ang kada kurso ko na sana, halimbawa, may mga tigduruwang blocks. O, tigduruwang blocks, normally, mga nasa 35-40 ang kada block. Ang kada, isus, grabe, ribo talaga, at dyan ang pwedeng magdayo siya. So, mga kamagurangan man, mapasiring digdi sa may party man, kanalbay. So, mga hali po dyan sa Masbate, dyan sa Catanduanes, dyan sa mga pagtaraid-tapang probinsya, sa Sorsogon, and then sa mga taga Camarines, Surin Cam Norte, papasiring ang digdi gabos ngunyan. So, we expect na ang heavy loads ngunyan kan traffic and volume, I mean, especially so may mga sadiri man ng mga sakyan. I'm sure may mga bit-bit man ng mga lunadan. Pwede sir na may mga darain ng mga jeepneys, ang ibang anigid, baka buses pa. Siyempre, they also gonna take pride. Nakakapin yung pick-up na proud moment para sa mga kamagurangan na ang sa indang mga aki. Mahiling baga na magtatapos naman kan sa indang kuhan pagkaklase sa kolehiyo. Sa ruman ini sa pinaka-achievement man kan mga kamagurangan. Nasa lawig kan panahon na pagpapaklase sa mga kaakian inda. Uni na ang aldaw para masabing yes sa wakas. Tapos na ang sa kuyang aki. Diba? Talagang nakaka-proud naman talaga. Kaya aliwat po naman sa mga kamagurangan, urog na duman sa mga magraduar, aki may Latin honors ka man o dai, ang importante, natapos mo. Sabi kan magurang, nairaos mo. Congratulations po sa Indo. Halipuligdisa sa Indo mga kauragon. Hari nawa iba kahanap man tulos ka muning empleyo at ang aning sabi ka ni makatabang na. Ako po'y karaniwang tao lang. Taon-taon sa naman ito pa, ibabalikan ta pa po ang nagkapi ng issue.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LG Use Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa charityibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Tierra di Balon Travel and Tours in Tierra di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano.
4: 90.7
3: Radyo Uragon.
0: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatadang 9 minutos, alas 8 na. magbalon po kamo ni dakul-dakul na tubig ha. Especially po duman sa mga kamagurangan sa mga estudyantes na magraduar ngunyan. Ulit expected na aram mabagaan bio. Ang nagpapagraduar dyan sa naman sa bio grounds. So we expect na sa bagay open field man yan. Maprisko man sa maprisko pero grabe, grabe mang gilalang aling ahot. Eh bata baga mapuun baga sabi, mapuun ang graduation mga bandang alas 4. O ba ang init pati ka yan? Tirahan. Para naman sa mga nagpaplano na magpagasolina, maggasolina na po kamungunyan. Sa bagay, piso man sa nang idudugang palan man ito pe, i-full tank mo na ang sa imong motor. At sa aga, sabi, June 16, may paulantong piso kada litro ang mga gasolinahan. Pero good news man, duman sa mga nagkukrudo, arog ko, ulita ang diesel, mababa po expected din nasa 4 pesos ang kada litro. Putruhon ko lang ha. O sa mga gasolinahan, at siya naman kanina naman kamo magsurunod. 4 pesos ang ibababa kada litro kan presyuhan kan krudo puun sa aga. June 16, alas 16 aga, mapuun yan sigurado. O kaya sa mga arog kong nagkukrudo, kung pwede pang mauri extend, extendin ka dikit ang buhay kan sa inum. Ano ini? Tangke? Sige na, extend pa. Extend ko pa yung kadikit man ano ito pe. Hanggang day pa nagsasagad duman sa kumbaga ultimong guhit. Paitun pa ta, sayang man. O, basta sa aga, sabi kang DOE, Department of Energy, mababa mga tugang ng 4 pesos ang diesel o krudo. Yehey! Salamat naman, Lord! Ang sabi mga tugang, kumbaga nagpahayag na, dahil ko lang aram kung kumbaga anong okasyon ito, pero ang sabi manoy tupi, nadangugo ka subago si Manoy Lito. In fact, nabasa ko man iniduman sa sarong FB page kan sarong barkada man sa media. Nabaga, inako na ni dating congressman Joey Santi Salceda ang posisyon bilang cabinet secretary sa administrasyon, siyempre. Kadakul man siyempre ang naugma. Tahuli kang, siyempre, ikaman daw. An Albayano becoming part of the present administration. Sabi nga ni Kansarong nag-caption duman, from Albay to Philippines. Uragod man. Sabagay, sa kalidad man kaya talaga baga ni Joey, tubod man ako na kaya niyang gampanan an sa iyang kunbaga trabaho. Bako man yan question with his expertise and long years of service bilang sarong politiko, bilang dating presidential staff, chief of staff, should I say? Bako naman po, bako naman yan question. Dahil na po matatawadan pa ang eksperyensya as well as expertise ni Congressman Joey Sarti Salceda. Pero, kung ako nahahaputon, siguro it's about time. Day niya na nakuon. Itaw na lang gayon sa iba because, you know, I had seen for so many times na bako naman si Joey talaga masasabing physically able eh. Nagkukubog-kubog na nga ni minsan because, you know, gurang na si Joey. Kung di ako nasasala, garoon mga nasa 60 plus, 63, 64, si Joey. Manoy tupi. Itaw na lang gayon sa iba. Although, kapable pa man si Joey, but then again, he has to understand ang pagiging kapable, bakusa naman tungkol sa knowledge, bakusa naman tungkol sa eksperyensya, bakusa naman tungkol sa expertise. Ang pigulayan tadigdi. So sa iyang physical ability. Para sa kuya ha, gurang na talaga si Joey. Kuniga pa man sanang mas hubin-hubin as in tibikan na kaya man ang mga trabahong gigibuhon, arog man sa kalidad, kapasidad ni Joey Santi Salceda. Give it to somebody else. Sabi nga ni Kansarong nag-comment doon, it's high time for Joey Salceda to retire and enjoy life. Pero kung siguro nasa puso man ni Joey ang pagsisibiliwat, di okay man ba naman siya kayan? Pero sa ganang akin lang po, ano ha? It's really high time that he retires and give it to somebody else, perhaps much better than him. Lalo na kung ang pig-uulayan tadig naman ni Tupi. So age, qualification. Although, di man talagang masasabing may age qualification bagaan appointment kan pagiging sarong sekretaryo sa gabinete, but the point at issue remains, kaya pa daw. Diba? Kaya pa daw. Oh. Although, sabi ka niba, eh di mga konmansana, mga higing-higing kung baga opinion man ka niba na picture-share ko man sa indo, bako daw ngaya talagang may balak pa si Joey magbalik. Kasi aram mo, importante man yung tupi, ang pagbalik serbisyo niya bagaman maging parte siya kan gabinete ni Bongbong Marcos, natural. Oh, mamamayagpag na naman ang sa iyang pangaran. And that would mean the likelihood by 2028, pwede sir na lumaban giraray si Joey as congressman or bagaman, baka nga ni maging gobernador liwat kan albay. Oh, ini mga tugang ang mga punto na minsan napapaisip ako. Paano man baga ako halimbawa, gusto ko man baga ngayon maging congressman or bagaman gusto ko maging gobernador kan albay or maski sa lower position pa? Dapat talaga ako, bago sa pagkaroon man ng tupi, if ever I will become a congressman, dapat talaga may age limitation. Oh, tapos muna ang siyam na taon, di ba? Tulong termino bagaan kada politiko, natatawan tsansa makapagserbi. Ah? O tapos ka na dyan, sa posisyon na yan. Daya ka na dyan, magbalik pa. Daya na, let somebody else handle the position. Di ba? Given the chance to prove your worth in the next 3 years, 6 years, up to 9 years, makumpleto mo ang sa imong termino, tulong termino. Ano pa man ang sa imong pagparagagap-gapan dyan? What else had you not done so far? Na day mo pa ginaray na kukuha. Ayun ba ka? Ako kan mag-isip manoy tupi because I believe bako man lang ako ang maurag, igwa ta igwa pang mas maurag sa kuya. There will always be somebody better than me. There will always be somebody better than you. Ini mga tugang ang katotohanan, realidad, digdi sa Pilipinas. But then again, sabi kan, po respeto. Diba? O, gulang na baga si Joey. Naman masanbaw, ikang ay alkaldi ka. O, tapos ka na kan pagiging alkaldi mo, naging governor, okay, tapos ka na. Governor, tapos na tulong nakatulong termino ka naman. Dahil ka na dyan, pwede magparabalik-balik. The soonest matapos mo ang siyam na taon, or bagaman nga di ka na nailihir, nakaanum ka sana, na duwang beses ka lang nakatermino, o, hanggang duman ka na lang. You are no longer eligible to run for another post, or for the same post, should I say. Why? Because actually, you are depriving other would-be candidates to run for that position and hopefully prove their worth as well. Tama? O yan mga tugang ang katotohanan sa likod kan. Minsan, ang sistema kan pamumulitika kata digdi sa Pilipinas, namaransiwal. Natatanamaransiwal ang napapagserbihan sana sumanga pirakan, sumanga dati ng may pangaran, and sumanga dati ng poderoso. Paano palang sumanga dai? Sumanga araw kung dai mang kipirak, alagat igwaman ki kapasidad, igwaman ki urag-urag na masasabi, tanganin kumbaga, ay, kaya ko man yan. In fact, kaya ko man higitan ang naginibuhan niya. O, arog baga kaan, di ba? At isbatawan man lamang tiyansa sa mga tipikal na gustuman, nag-aaspirar man, makapagserbi sa banwa. Dapat, arog ko ta ka ng dalagan kang pasistema ta. Unfortunately, even the Constitution does not say so. It is silent insofar as electing public officials is concerned as to how long will they be staying in power. That's not an issue insofar as our basic law is concerned. Raman, dewa na pinag-uulahan dyan man itupi. And that is also one thing na kung nata gusto kong mapalitan ang sa tuyang konstitusyon, man itupi. Kasi kadakol na mga aspirante, kadakol man ang gustong mag-asumir kan posisyon na yan, unfortunately, huli kan kadahilanan, simpleng kadahilanan, nawara sindang tsansa. Natataling tsansa. Huli kan sumangadatihan man sana, sumagkakapabilya man sana, ang nagpapabarabalik-balik dyan, nagkakapot kan renda politika. Diba? Kung ako man sarong politiko, ah, nagtungtong na ako sa edad na 60, ako magduduwa-duwa na ako manitupi. Sa edad kong 60 anyos, kaya nga ni baga igwa kisiling age baga ang SSS, the moment you age 60, retired ka na dapat, Noy. Unless nasa government service ka. Ang government service baga, Noy, may